0: Avi fianga si fi filo mo ja jo le fo ya uli ina ua se se mari mon table le wati le ua a foto nei ia le tu lai se football le ua i lunga tau tupa le ranga si fonga really sa mo ja si lima vitolo amo ta di pokala me fanga solo ile nei fo ya uli pe ole ma ua mo ile tau tupa le ranga really sa mo musika si fi filo mo le fianga le tino i tau maftanga vai inga Our PC for the Mali Niva Yaso is our Idis Tusi. Here a one year South Tina and Tow. PC at Twain Marifana. Here a face a mail of Motina. Well, about a battle to allow you more data for climate. Talk to an man that told the fair what yai, find a fat tongue. Yeah, pay ya, lay over take me for Penelopes. If you are yale layman lay out lady late. They loa, they say you'll turn out to what? Here for my man, I yell up a po on Arima. Aquafa mafang a fang, I don't walk a coupe. Lalo le au la to fe la vale ti fe masa wa ya mo folor kamanga ila lo wa wa ri kai kai ya ko tere ya ya se kupe kokon awa pango fo pe ila lo au au Ava to nele ju last football lua. Pero fa tu te me solo la fanta tu sota ia tu la una motu tu ti sali Samoa. Awa fo le una ngabasani le wa fatsi mai ya la fionga ya la fsa i la ta tu tu le ti di sal. Ya li si fa vaenga fa ilo mo fa fonga ta tu watu. Abese le pisi. Le va ya so ita tu tu pelafo mo Samoa le ta tu. Ai nga fa talo fa tu mo nga nga fa ro ni vaenga le oli.
1: Talo fa ti ti ya e sel ma sango fio lo se ile de tu lo ngole asu.
0: Eh aya fo you vai pe eh vai pe ya fisika ko fa pe ka se
1: ah kong wala
0: ko sai eh se le ba ngai ai ko se se le ngia
1: ko ya ra se era uma ka ko ne yeso
0: ah ko se le ngi ai ti wo su ko se le ngi fu su eh wa male tau ne ya tatu
1: ah fa fa ti ti ole ole le aso ne na ma ta ta yo fa tim tim Era o tio Ayatu for four Matsu Paolo lay at Palasiri Timuale, Paolo lay a wale, via Tom Quapisera Walla.
0: Yeah,
1: yeah. Saying I said, out and answer for Malanga. I left for Fapis to him a lot of matter retail store. Itangato, my Tala sailing yellow phone in my faffo.
0: Taylor. Oh, I saw Safa Penny at Tina. He lay coming out of me a little Makwang won't say by Muru. Oh, me. Only Kiripa Fayolu. Ongi sedu fayolu ile kwa manga mia keu kusia mele manga ai mami ah ole keu kusi nga bakolo le fekalia nga ia male fera nga faka ile kwa manga mia fika mango ma matina ai or ka ole el vekeminge ile kwa manga mia kamanga fanga lo vali vali ia o se vai fai ke fa malama e ai ile kwa manga mia ole keu kusia
1: Esa ole le ya tia tia wa pe o le sita langa o pe fa pe amerite utu sina fa solo solo le ye ye bere mna o bia se o mai fa botoi alu mai va ingo se le ni e va inga o mai mna o mira inga ai fuki ai romato i tina ye le na fu mai na mai er se le
0: ya man tu fa ila va tu jamal se le ni tina fa bai te tu na ma o le mario so ancora so fo Awala bagi fayan gamari ava kulor seri ger ko inga pure a oi awala ba ke pure usape ki lwa ke asi umala shocking a ko ala una ngamal tau tual tatu di sal u te lo te awala ma vai nga ton fai no wal fa fongal tatu what no af sa sa noya
1: pa fta ti ti a pe ole ole mo tsai o fi ya ne ya so mo ole fi so tsai nga ono o va nga fo yor ma tso o na nga e manu ya fo ya ta tso u ma la va me se ma tso de pi o ma tso de sa ole ka lo de fa fa fa kar kar king ye ba o re se le ni le la fo mai fa fo ya o tse o re tse le fo i ma no no i o ta tso a i nga pa nga u ma fo yor video sa mo re ne yo o de fo fo la fo mai se le ni ne sa mo A wa foi fa tanga e misi foi ia va enga o me fa fa tino le asau tina ior ore ore asura nei ore la e wo lona lua ia ile va ia sore fa a lua ile macho Mother's Day promotion o macho nga lua fa ta se la male click x pe on si la fia tia tia or click x le oni sina o pa angolo fa pe o macho nga lua fa ta se e la foi na mai se le ni mai ni sina ma Australia male macho no foi ole nei la lang ile mai cash ali tiki sao pe ole va hanga na lo tinga lu le ye macho ole mai cash pe ole atu tu pe ne o fa winga sa o nga na pore winga fa fa ngofi o fa nga ina na le telefoni tiki sao ona la fo mai ne click x le se le ni mau ai ne le mai cash ai lima se la ta la tu pe anga ibungo e alu le numera nei tono le mato se ile manu malo e se laudi mas furun mio por me ka inga fo ye ta we mato le mako mekton e se laudi mas furun le mio le fa manu e ina ile tanga tsale wala le wa mawal se le ninde ana fo e fa ti no ye promotion na wa inga tala manisi fo yo e la fo mai se le ninde ai mawala to wa no e o tsono re se ina di mas la tala ni sila male ni maselau tala Australia man malo so le lau te lo e malo foina malo foine yo ore macha promotion lan na le wo wa ai atu e hotel e foina fa nga me le malo le tin ure wo nanga le
0: ele nga tala ya ni usila au le foin foin yo na fa nga me tati Australia
1: te sa ore le ya
0: la va be le va sa u te lo mo ni o tatu ai nga fo lo nga lu nga lu nga fa vai taimi e ma fa yo no so sani ya nai tama o le wa tu ti nai sa mo e mai sa ili selin Ole au nanga mal tu a fengo fiela mo tato.
1: Esa ole le ya tia tia wa pe ona si la fia fo. E fai ol fengo fia ona mo wa. Ai fengo fia fo ona nga ye tala inu I tua. Ole wa ya ya fale o lo po pisimisi fo I wo mato nga lue fatas. E tu mai le tau au e ma fai ona tau ave ina le au nanga le ole tala ma te wese len. No no winga. E fa ma ma avenga le vave ona mo wa le veits le leile la fo mai click X anga ele mai cash. Ai fa fa ingo fi e ina o na tala. I tuala e mafai fo yona fati no I fatau. Na ilone malanga ma mao mai nei a pia. Ai la fo merese e leni wo a fiafi wo tapuni fale I a pia. Mafai a o na fao ngā lo fale o loa na ua wo umo na tatou saini mai tatone e a vea maa tatou paanga. Ina I mafai e ona a ngai e tala I se leni.
0: Ma le e tele le vaenga le o mafai ona faa maa venga mo tatou. E yei na I a inga tuai na maanava I nei. Ai toi fo na la fatu tupe. Poi la tou la yo le fa to ama wa mai la le au nanga le mal tou tua. E fa fe na la tu fa ya le restala. Restala la tu lungo le tatu po klame le al tatu titi sel. Ile ima fai on of sosani ai mo tatu tupe la fatu wa tieno la pisine verso.
1: Pafta e tia tia ele e wa tu langa le restala fa ngu fi e pau la wa tu langa e ai le numero ti ki sa mo le telefoni. Ona nga e maila ia pe vala au mai te tono le tasi lua tolu pe te su mai foi le matau la la pole ofisa. Ia, pe fesiri foi mo flora, fa whaingo fie ai le matau po. Pau la te ulanga ia iaisa o ID, a le iaise ID, o le payor passport, o le pensione, o le ID pa lotsa. Ia e mese foi te ulanga ia I whanau a onga le ile ID a onga ma le pe whanau. O va engala ai a whapele o iaise me o iaile temine I wala e le ma whaina print mai pe a. E ma fai lava na su mai po e la wata fai fa mau mau ngai. Ai se vanga na lola ona ona restala lola ia. Ai se vanga na ole atala fa toa a mai ele ai tie e ma fai ona tala se lin. A ole teimi lava e umai na restala. Fa aola la umai cash app. Fa tatani lo ele la lafo marise ele ne fao ngai na irale click X. Ia marisi foile ole MoneyGram, Western Union, ole Rocket Remits wale marimitli. E fao nga mai lai va engari e lafo marise ele ni. Ia le vāenga nei ta ua le mobile wallet. O na tāi la iole numero tiki saolo wa restala na my cash. Ia o na maua lo la iole seleni au nua masitoi alo tūtū se fale o lua e tala maere seleni le umi o kiura wa iai le vaitaure nei. Ai, o le si nā whawhaingo fie. Pule lava oe pole ale asa mare taimi e tala ilo seleni pe a mau.
0: Oh,
1: pali. Wale ilo whape e a mai loa. E te tau ana tala, ele ai, e pule lava oe fa unga aina pe, tala le si waenga pe, te uri si waenga mo sisi taimi. Aure, ole pa whingo fie na mbale, male vave fo ya tato, ole vave maua yo steleni, a ele leile rate, guarantee lava, ele leile rate pe a fa unga aina maile, le mai kianche lafu maile steleni.
0: Mo mātoni mo tele salafai, ole unanga mbale tau tua, fo ile ai mo mātoni salafai e mātou tino folofu, o ani unanga, fa pena fo ilale unanga tato, le ele mo tele salafai.
1: Ele tala foi le o mele le nei o po ai ye sa sa o mare le foi sala fai ia mare tumi nei o le fa tin no la vale ia le o na ngale pe on fa nga ine ia la fu o pe pe se sala fai o tele na mai tau ino fa nga mai o no le mama o foi sa lo longo me o lo ia le ma tau la la ai o lo o ia ia ma tau fa le o lua pau na vale mea a fie ma mala ma tili po fe tonu le fa le o lo ia nga ia o lo manino la vai ia So ta ingo mai lunga Facebook kala mato ofisa po le tasi loa tolu foi o na fai loa tu loa leo le fare o loa ya hae ya ngai yai.
0: Palo faftai. Ia fafongbali tatu watunu ya Australia, tatu inei, fela vale te maumali tau tua mara udanga. Ia ale faltu ya Flora o leo ufa ailo mai. Tele vaenga uti tampu poli fuapula te me la fuai. Ia yo lea lo mfailawa o nafao nga o nanga matangtua. Niso tatu faro loa inu itua o lo faipaanga mal tatu company. Wala tau polpole lo mfao mninu mfao ilo le vaenga. Se wangana wesis vaenga, fiongal fartua poleani vaenga tau te faini mwal fafonga la tunu mfao mnumot.
1: Ia, paula wale tu langa yo mboli atu lavole. Denganga faftaini malo le tunu oro fao nga ina fo ili mato au nanga le maikash. Ia wale o le vaenga fafingu fiele ya tatu peor se eleni lavole fatino maima na onga ya mese tu langa fapena. Ole si foi me mana ya ele va engali ona fa tino ele o cash power ole ten ya visi vari se ele ni mai fafo mana tuole pili ole vai mare cash power ina ya fa tino se ele ni fa u mala mai lunga ole mai cash apple macho pole macho una ngali ye su langa na ayo e memoria tu foi le fa fa ile pule nga foi mane ofinga venga mesero ye tete ona le va no macho ma wi fi lo tu ile tu langa ile macho una ngai mesi foi ile macho fa la wi lo ai mesi foi pa nga uma lava lo fa pe ona fa nga ina mai le macho una nga tichi sa mai cash e fa ti no ile la fonga me yo se le ni ai mo mori tu foi ma mo mo nga lo fa la sauti na wa te lo a te no fa tua ma wi si vai aso pol ma sina fo fo se tacho se macho va no ai ma ave yene nei te mi mori tu ile Momonga ro fola sauti na itina o malavo lo fa peona mo mele tata por kala mere ni tura ya swa be se fo ile anga tu le fa mana tu ino les fa picto man wi fo fo fo nga fa yo ne ya su fa ftak
0: malo fa ftak tele lava flora mana ye tele tu langa peona ile tu tu langa mo malo tata wa tu lewa ave fo yo fa mo yanga ina itina o malavo le ya sauti na la tata wa lo tiai ta fa fier ke lo pelo mau mo yai ta fa so ia al pokala me ai al vida sambo e mo molia tu foi fa mo yanga le tu al vida sambo male pulenga ele pa mo lunga ina itina o malava i fa li tua tina ma tua tina fe o lolo tina la iti tina wole wole enta to lua wo lo fto tasi io e ora al tu nga tina na te mo molia to lo fanga ati ti mal pokala me bol ma malo ta tu wa tu ia e mesi fola una mal tu al ta tu wa ti sali na sambo wole to lo fanga tatu proclame famuli atwaila sautina malfa boy boy ole atatu te mafu te stemio bomboa ilungo tatu tu tu ai maruya la vole ni voya si tu te mangalbe sai la
1: vache ti fa pena fero pionga
0: ya soy foya
1: sei
0: fo elena fa fonga tatu wa tinu ilungo tatu proclame pele fa fonga ba yai sai mo wa tilo tu as fumo leva minuto ni tale o le tu lai tasi Ela unang bal tau chual tatu a company al titisal esele mana ia fai ngofi me uma le se meta popole fua le wa fai lo mai me fai lava on a la fo tu lo tu pe pala val te mete mana ba yo le um fai on mo wa falo lo fo ia lo ngalu fa tasi mal tatu company e mo fai on fo sane mo tatu wa tno ai o le si va en atawa o le la fo lo seleni ai mo wa lo tu pe mo lo di maselau E alu dalu suafa afa pe kai ngala e kurse lau lenga e la fuolu kinga pa wangar kere olu walu fuolu kinga e kurse lau Koe la fu mali di masai lau di kinga olu korua Koe la fuolu anti ya Afa pe ala efa akolu nga la fuolu kupe Ai ke ua afa ya kungale le se e sau fu ika ko ue afu E laki mbole kolu nga oka oka di masai lau di masai lau Afe di masai lau Au lenga e la fuolu kinga le kurse lau lu kinga ia mali fa mali sfur kau sanga kalunga iksa ungi sila ia mali afoi mali ale fa se la ule kinga olo ko alua fa ya kwai fo e la kede ako kala de fa e sawa ukala ifo ya awoi ka viola ya kako ia lenga e wale ngali ya chacho to fa ilo mali sunga ya la pepe ile asfalele se balte mali wachi lo to se fulmal fitu minute on the dalia on lay to lie tasi

lui tau mole aso. O Yesu, o le alefa, male o meka. Jesus, the Alpha and the Omega. Faalinga lona mata upu mua mua, a olona fuai upu e valu. O au, le alefa, male o meka. Wa fetalai mai ai le alii, le atua. O loo soifua, na soifua foi, o le a fio mai, e ona le malosi umalaba. O Yesu le alefa male o meka. Jesus is the Alpha and the Omega. O se fetalinga tu sa ole neia Yesu. Iana faalinga na faailoa ya Ioane ile motu o patamo. O haunei le alefa male o meka. O loo soifua. O le a fio mai, o loo soi fuafo, e ona le malosi umalava. O le a lefa, o le mata itusi mua mua lea o le ngangana e leni, po o le a ile ngangana faaperetania. O le omeka, o le mata itusi muli muli lea o le ngangana a e leni. Po ole sed ile ngangana faa peritania. O lona winga, o Yesu ole amatanga, o Yesu foi le ngataanga. O Yesu ole mua mua, o Yesu foi ole muli muli. O se ngangana faa faa linga, wa faa ngaina e Yesu iana faa linga ia Ioane, ile motu o patam, e faa iloa inai, le pule ao ao ale atua, o loo ia umia iona a ao. O le pule ao ao ale atua, e pule i mea u malava, e pule i atunuu, e pule i ta i ta i o malo, e pule i tupu, e pule i tangata uma, o le lalolangi. O le feauta ua, o le alefa male o meka. Na o Yesu, o loo ia te ia le malos, e faa toi lalo ina ai, pule uma ole lalolangi, e ao fia ai masatani. A e faa ea ina le tangata angasala, e faa tua tua matalitonu ilona suafa, ile malo le atua. Po ole ola e faa vavau. Samoae, o Yesu e amataina, o Yesu foi na te faa iuina. O Yesu na amataina le ola, o Yesu foi e faa iuina le nei ola. O le feau le nei e tāhua tele mō tangata kerisiano. E le faa i uina le neiola, ini pua pua ngā. E le faa i uina le neiola, ile toto masaa. E le faa i uina le neiola, i mea leanga, i taua ma fe vae vaya inga. Ua feta lai tu sao, manino Yesu iana faa ringa. O au nei ole a lefa male o meka. O lona winga. Na amataina e Yesu leola nei, e faa iu ina foi e Yesu le neiola. O se fe au tāua, mō tātou tangata faa tua tua i lea tua, o loo tau tua ma au auna i lona fina ngalo. E faa iu ina le neiola, i le ori oli ma le pule ao ao a lea tua. E faa iu ina le neiola, ile fia fia ma le pese o le manu malo. E faa i uina le neiola. Ina ua fetalai mai, Yesu pe a toea fio mai. Au auna le le ie ma le faa maon. Ulu fale maia, ile fia fia o lo wali.
tātou fia fia, ole i unga o lene iola, o a awa lofa o le atua, ole pese ole manu malo, ole pese ole vi inga, ole pese ole tala elelei, e pule ao ao le atua i mea umba. Tātou te taro. Whawhetai tele le atua, e whaai uina lene iola, i ou a awa lofa malau pule ao ao. O lau o fio lava, ole a lefa, male o meka. Fisosoa ni maia ia mātou ngā ruenga mawhi au, ole ne iaso, e tonu male le iai mea umma. Lou lava suafa, Jesu, lo mātou alii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atua inei. Amene.

Ya, tapi bila waktu lo cari 2 minit tentang lo cula jasi, si ufo kembali le temit sambo api on a yeri ia di pesi ufo ngoi na upo le cua tawun ngotu ili cacu pukalame mole ni fuya baya sol cacu li cau lina fale nganga mo cacu pi on a fa funga ia ya via le li fa tei le cua la na upo le folo le mfa na fa funga ili cacu wa cenu ia ili ni fo ia wa uli ya anga le le cua so sa ni atu lo na nganga pa ia falu tele na upo le folo le mfa i on a to mta wa ili cacu folo nga la am tango ni baya so itu te manga wenga ma lo lavan ma ufta mai ta awa fani ngalo cali tula ilua ta pena mai li to faya funga mua ta pena le cacu pukalame ya wa for the talk to in the chat to what no I'm boy from the list to masa udang live by ngoleso chat to feel leso chat ya le lo for chat to what to say for my everywhere.

Ai koe mongo mongo ki mal na ko ulo ro kor kausa ya kalung su e ni sai i ai lo fan a e pe nga ni fingo lo lang ni it's a ton wo ni to to e su su ya ya wing all the jack ai a tal si o lo a man tai se am dang le le tan to ma sinare ni o me e pe ona tan to so wa ile le as for really na se i ma vai today. Ole televisia, ole televisia le makua lava makokoe le kako peng singi tono ni sila markiso a toa i foi mar peng singi o valele. Ole elefa mtalanga olo fa pemba iai, olo wa tulanta, ea le seininga lima lea le lipa le mia, ea Christopher Luxon, ea ma teita i foi o Singapore, ea mese kambari olo fa maina swa ui Singapore, ea ma awina miai ilunga o ngasami mo i tantou i neini sila. Ele faala wiloala la mtanga alwenga leo pisi nisi ala manuia ma leipapo nga alwenga elea na taa le lipa le mia. Olo o so longa leleia le tele o tanto wa fo yaso. Olo o yaile sapalayo a tanto wa peng singi kiso. Ya male peng singi o va lele. Ole kiso o temine yole o fai mai. Ya wasi antu ilunga ya limas fulmalulu aso. Mai le fas fulmaleono aso. Le asa yaile dava yaso o tore yatu. Ole peng singi va lele mai le fas fulmalei vaso. Ole wa limas fulmalvalu aso o lo yai amata mailea. Ele aso luz fulmaleiva leo al masino a Perilla.
Ole peng singi mo kanko ka vale o lo o yai I le teiminei. Ya ae watau pa ule jit. Ya peng singi le yei le iwa tasi iwa lima ma le iwa sifun marvalu. Lima lua tasi marvalu sa yai, lima lua tasi maleono. Ya o lo o yai I le teiminei. Ae le o stulanga nae faa polendai. Ya lo o tau pa ia, ya ma lo o tau mbat. Fa fe kai o lenga ye singa pa u ngai sing el vai son sei vai to nei yo na pa u mai le afo e ale ping sing yo le iva tas o le iva tas o le ne pa u le titi nei lalo lalo I fo le tonu tala ma kwa ma ngai er nga pa u ya si le ki ki kwa le iva lim ai o le me fa tan ye fo u pa u le titi ai lalo mar ka urkiso inicio pa mu ping sing ya tau tu ma mai le tonu tala o le lu mar ka urkiso le dei vai tak pa ma le tua a fa yo nei fa ilau ka urkiso po la pi ya po po la van po le ala ver ko inga ka bat E leo yei se fa ma ngalonga o kako kiro mika fui e lungo le awala. E aima se mea fa pe nga o yei se fa matalanga maili malo mea. Ya ole a fa malo lo kako kiro mika le ngima singa. Ya pe fa pa wakul kako kiro mika le ngei ya vayasu. E aima se mea fa pe na ina ni tewe fa pe. Ya ole a le kong ya kiro mika le ngei vayasu. Ya pa ole me mawai oi. E mawai lau sala. Ya, o le anu la ilunga o le whenu mero I lato. O lo o fata wina mene o takwale ele tisi. Sole, ele e ma I ma I ale anu ilunga. O nisi o fata takwale o lo o li putie mai yei. Famai, ele I taunu mai alato takwale ni sila wa umana taulia. Iyo, longo wingan kaulia wele le lunga online. Ya, o lae anga I meleva ama takwale. Ele I kiria inga mai fo I kua. Ya, a ua taulia alato takwale da e alu le ele tisi. Ya atonu o se talile amo I tantou le rivaita ae tatinofu amo tutoe mafou fawui lele yai ile mela o lo tupu ne yapan o le mela o tupu yapan ua kaungofi akulo walo koe faa kaulau skutafo skutafo ile le le lua pa le alu lele kise ngai lolo walo suwile ma eoe aisea la ngai faya skaunka hana ma eoe o le tele na untava le tisele yai le rivaita ma o le me foi nga lea le nga anu runga ala iar ka wole mele or ka avale le kisi ele o lo natino o le maa nga o lo o alu e le ta avale e fa ya si taungan ya o nisi fa o fa mtala nga lo o fa pia mai o ina umale o nga o le maa le da e koe su ya koa ala le maa longo e koe ma wai le siam ka avale le kisi ya o le hala e fa karkalipo o fese kampani e fai mai mea o le maa ko ka avale le o fausia e fies furkausanga e ola I longa maa le ufampi na paule mea leo lo utau vahai a fale taavale le nivaita ole mamao e alua ile taavale na o matamatatu stasio faasal longa ile fai ungole vayas o lo ua faapea mai yai pia e ungu se lau mo unkupuea yo se mefa penda le vang le onu se lau male fitu se lau kilomita I stasina on tabu le fau le wa fa ala wilo mai o le ala o mai tono ni sila. Ma na tuwal temini o le tele o tabu I lano ifo le lima se lau kilomita le mama I le fafanga ina lea mai lona le ayo se malo se lama I le tau o le malo se lama ya a fa se lau la I le lima se lau kilomita o le makwa e fiwa e faonga hape a va va la lata me te maranga yei ai a fai e fai si na mamao ai te fao ngā ina fu I lele faa nau sa so o ilea so ato on lono wing I e mo mia lai o er kambanga le umir malo siro ba a putan to guai tono au kila sorry ia a ka ule dimaka lai e fa fanga ai le ma ai le fat hoka ia ngai kangole fa kele ia fia korsfu iyo korsfu ua sol masing ia Si kau ngana fa keri, wa fia larka. Pe ava pe ngai o ko lunga lima ka la le me fa ngai le ba o long tama. I lo mota po lo lao. Fu ala le ka ko ping singi mar ka ko kiso. So, ya nga, e u ku fa fia ra ka ba le ba yes fa ko. Fa fa. E vai. O ko inga u ku foi le ma sa ngi ka ko gu ku ka is fu ka la mar ka I lu fu ka la. E ma kwale ko a wala le ding va ta. Awa o le mai mokmor kai. Le lo po le ea a koa ngala sa ukong o le kange o lau kaapa. Ya ae faa kulkulu mei lo masinga faa spingsing. E kian wakua ya I kou fale la kui ole ya nga umai lo leo lau pingsing. O le mei tau on fai. Ia e tango e mantua I utu faa le lei lau taapa le. Ina ia kao fia ele mea lea o le mingo ya kwa I. Ia su e lusu ka la heo kwa. Aru wakui o.
su el luz fulu e ukwa yo elise ben de de game ya mai ngol ya ngai mal fa mal le afu la fu le ngol me fu le ah le injecta ola ga ba yo e wo cha cha ko inka vale ni veka ko inka prek or ke lo ga ka ba le o bua fuel injecta uma ka ko ka ba no no enta ta wona e mantala ile ni veka ya e fa sa wina le o la usile e ala le le ku fa akumule o la ka ba ah ole vaitemi vorengi wakaunga e ngofoli mala wapi ma e fa maumua le ilano ole mele kaunga alwe la kupelea ole mele kaunga alwe le melea sacrifice neo la mele uke mangao ae fa maumua pili ringi vaika se iko e fo iakurka kokamau a inga isinga feolono wala kemirgi makuwa fa le kongunga orka kokamau a inga itutono ni usila emese fo le tele o antunu ole lano lang ya o ngisinga okara makatka koma fuka ngargiva ngola uli le wonu sulfa miru tumche ni le tula elua fa malusia to epikil fa na waonga ile chemi tu waya onga ile awa uli de mama futo mi pe le tan to wala le radio sambo tashi lima eva tolu amo a fe wakule ele ngilo na ka bale o soifa fo e kango.

E fa tunga tunga ila o si le fa tula tulanga I sa moe pe o tui fa fogir mai le sunga ya DJ Noise o le rivang o la uli le wa tui lus fulu ma le tasi me du tono tale o le tulai tolu tan tolu e fa funga so to tunga tan tu tala I vei frua me e tulu o le pas fika ma le lalo langi e oi fa tala fa tui se uso ya Tyrion Tankin ma le ainga le ma tu mai da E kalai stete, yoi ma luari ili ngā lue, e ma lo fui leo na sa ili ria vai tau. Wow. O te talitonu, o na ua sila sila ni sila malo la tātou utaru. E lunga o tātou social media ili ni fo I asa nga fua. E makau kia saka wai ngā maa na faya ina. E luma ane leo le fantale ma lo fui leo le Lava Hotel. O te leo mai loa I pola tahe ao na leila, le na tula I mai ele mta upulea. O le mefa ye la utala. E tongi atu maa I lisi tu awala nga I lisi tu awala. O lai paka umata wale le tule ta wai mai ye isi maa. O lai fe masa wa I isi ta wale ilungo le awala tele. E oe. O le mea la leo te nofo mo mafo fau ye. O kele faya kupo aie sea o aie sao. O le mele nta te fai antua. O la ane mele o fale ila a fai ua fia pingi. Oi oi, lisi kua pingi peo mai, lisi kua makua I fao ngā hei me fenga luenga. A la ane mea le nga fuka ngu fifu e mei o vaa. E oi, a wala efa merkula fungo. A e kango se maa po se la au puse ua mea po le alam. Wa e fao ngā hinda le nā vaenga, o se a upenga. E fao o ele manu a isi tangata. Ya ole me foi lau ke foi e kwa. Oh langi ma ang kok. Ai lei me se si ola ve se ba. Ai ka ki ngofo mo ko ma vo fo fa pe asel. Ki fa pe ri kan awa so ala sa foi ye ngi me. Ai le wa lua fe lua ngo wa sa ngi le sa tina. Ole la ve fa ka ko ka we nga ma. Ka lo si. Ole a o antu ya le a foi le lo mtanga lwe nga ole ole. Se foi sha o inga le a wori ya sa fe la ko ka we nga ma. E pe no vai tu. O que ele foi a cupo le ale men cupo por le ale le ale. A ele se me ma con o fiel me or ka waima. La mantia tu waima o lo tanga te ye feo a intervan. Le a fa ina tu waima la tu me to tin. Ya ai wale o ifola ma kwa yo. Ma kwa feo a ya lima. Ta wo que ele no por le me ka wi ifoma. E ka meinga. E ma kwa le ngala me finga lwenga pe pa pe le menga. O le kango I ala. Ai, e tante alof. Ia, o nei tanga tayana ta wale I tutu I. A wā e kongi mai misi ganka e kaun kawan. E le saula le kawaima. E sau e whaira kawala ganka le wakai. Ia pe ua omo, pe ua maa usia. E le alua kofura kawaima. E whaile la veo ganka. O lai fea lua I avenge I langa kawan. E lunga o le awal te. E oi. Ai, Ya galusia a fe ke masa nyeses a va tu yele foto wa soli si e wole fi yanga me pole al me ma fuai e le ol me nga le ale ka wa e ala nga ka wa si le o se me ma tongo fiele mo tanto wi samo ele ne vinta ye ole won tanto ele ma sino no no limol tu sang e a wo tu lan to mila sa tu na fa wo ne veyas e a wo tu lan to fa ifo e ma so fi fi ol tanto si singa fu ele ma sino fo le ma sino le o yuni e pe o na sa uni e tu ya ya a fai fo nga ya ka fa o ngi ku di si sa mo so ya o le bea le o le pasi for ka le ala kong ya ku le ala a la vea I la se si la vea I se tu la nga fo I le lo se manu anga tunga o le ala la umea o le a fai o le ala umea o le a fai e ta umeye ina o makua mafia fia kili ya le vai vai o lo mafofa A wāp ke whaia kuanga wha apea e mō I ale ula vale le fi ula vale erga. O le makua kua I lalo ma. Ae o mai, o mai, ngai oka. Le mō kia ke le ngai ngai le. E me vule le whakari ele pasi. Makua I fo I ngā. Makua ilo ilo le leipo ai ele leirima. A wai fo I ele leiranga et.

0: Vivianga mai le vetu e va bende la divang on our only the water is a full minute or the tile link to lie. Tolu va salvan to a penny tonne pun. Yanga, a langa lome fingal, failum fukiga. Wow, from before you lose ya, passa passa. Ya, leoke, marmalamali lo surica pulling. The kilo go sanga wakuha. Mula cuala cuala lenu fanya cuala matang hol tan tu maaf tanggal ni vang hol aku. Ile mele was a self of yel mele ka ulang oi ta want to tusa le le ulang oi le po ile pongisa ye mang oi le ha o kia kia ai vela mai si kwa ngam ya fo wi apingi me sang ya ka ki fanga ole mole me ole fa o nga lima sa fa pelon tu lai mai la solution ma lima ma sino a perila lua fe luono ile se tasi leo vitola ingo awala inai paku Ranga Road ma Fortunes Road e le tu sasa e leo au kilani sa fape leo na mulimuli atuwa ia ni monimeo ni Wilafi I se ta avale vwele le Toyota 4Runner ole mela watupu na unatua le ta avale na ile moli mumu o antulo mapasika yali o marka avale Na na uso mai la vai fafole a veta vale pole al me manga oi ai pingilo ela walinga ele nga kala nga fa oli mai ai nga o ye lo ma ma me sai tono le tavali ya sa va pele ona li putian tu i malu le malo o le mela o tupu e o mai le temine ele ma wa po ai le ula le fa ye mele o le pasika vo ile le fa ma kasi si lunga e kanga kamo me opa ye mo me ka wo dirt bikes Yeah, pasika voi e aluile. E aluile pensing. Le fie fie ale se wali kasisi pa kasi voile ma fie fie wa. Ma fa la ve la ve solo ilungo la awala te. E va pena ala le mele na tup. Ya. Olela ye ni tala antanga tanda mori ma wa ilfa afita. Uli le pol fa la ve la vele. Angale kuli oso ku isika aban. Efeso swan. Ya ele va venga ampele wali ye male na tup mele sa fa. E wudwa unofole bo ma wafu sol. O me ya ole isa u yaka kifa. Lewa makang fa kingo ila ulai kia wau jelo. Yai tu pulang itu nolvaing lewa makwa pupungi angko foring. Pupungi antoa foring anga makaya dia ni mat. Ya oleh mevila ngai ka oleh faya pala aye fay. Yo. Ya wai lese se singa mad melior ka wai ma oleh ma. Al wakwa po aye lewa ai ya oleh mea wakwa wai lema. Yo. Ele o ma fau fau ganga ne kongi lema. Ile o onga orang ma ane kong. A fa yo pai la kon ya ku yelma ele fa per wa ku le ma ku di sa wa pa yo ba yo le ma ele je lo ki ki fan kon kon vo ele le pose pom mo fa kon ko pe pi ola kon ni ngar wa kwa le alu su e pa a fa fe na pe ala ve a ila fa o le men na to na e ma vo e fa pe nga vo na nga oi o le fa fu o kan ka o le fe wa i lungo le ala te ele ai ma jang sa Ya akal si ole fe maile mtanga lwen ole ole. Ole se isu isu e maria kupe. Ya le awari ya le la ko ke fe yale me. Ya ole mele le fa tu an toy fo il por kala me o mele tu la fonu. Ya itan tu ave ta vale lu ngo meni wala til. E fe akula ka. Si le anga le me ole fa aki nga ma fo fa. Ole mole me ole ka vale fo ile le. Ola es ka ma i vale lu mo o e merka vale le piko ku lu. A la nganga e mol sain ka mai lo ilu mo lo ka. Ah. Ke fai. O ke ngo fo mo ma vo vo va pensol. Fi fi pe nga yi se pam pa lo ka. Ah. Nga nga ka ma ya ko ku ku wa ku lo ye man pam pa fai ka ri nga ya ma au ka fo la wa. Yo, mo le me fo ile le le fa yang ai tu to nul me le ya fi ai ku ile off ramp. O nga sa wa ile mo mo ngo mai fa ko pe ko pe nga ka va. Ai se i fo vo ile ai le va lo ka ma le le ilu ma la ka va. Ah. Oye, le hice me fapenga, nga nga fia sa wai kongu e mole sain. Ia nga ke iale wa mongo mai kongu markaba. Ole wingo le chala, ia ka koufai kiki. Awae, e umare ka koufia kurikaba. Ia e longo winga ye maisi me kukupo mai kua kore ngamia. Mese le vala, pe afai. Eo nai chouche malanga masia ufana, masia uai. Afe ya nga kia runga oi. Ae, eke malo si peo roboka. Ia alo oi e fai. And you shall come up with a beam.
1: No more Ike Luff, okay? Okay.

0: Olo wavanolini ite awolofa ya mama. Ise tusi. Ole tawanga ala radio sa moa mole Mother's Day ole native sang. Ole dear mama. Faisa tusi ya mama. Po emailo video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa moa ua mai atapi na ile pese faunga. Po emailo video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tau vanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino leo le sei ile afo le se funu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa, lua ono lua, tasi lima I vatolu, lua ono lua, tasi lima I vatolu, pe faonga mai le messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asutau tina, mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Tolu Amo Radio Samoa.
2: Olewa se antias fulu mo le fiki tu midu tu tene le tu lai tolu a fe olewa tu mamu tu mai le rivang la wuli tano fa man o le ngan we man o le fa yo le faiva. Ya olewa mo wala tan tu ovado an tolu no an tu I foi le sunga I a Victor o le tu tua mo le udanga le tan world and o tu limited yo tara tano fa Victor man o le ngan lui.
3: Ya se fulu mo le rau sunga fa mo ya tu fa tu ni tu la le wuli. E me se koe pe morungo sa mui mota mala o fe lau e ma huta mai ai unga whaunga uta avali po unga ngar venga ia ma roo fai fai vea te utau.
2: Ma anu ole ngai lue Victor whaamara malu le tau ia I mātou o a maile tātou pitonu o tara ia e pe ua whaafia fwe ngai alu ile shiku a wala.
3: Ia ole susuru e ile la ia ma
2: kua unga po a
3: ma ngai ma ia winga kau maka marika e au pipa o ia ala ma la ma ia ngile au pita
2: ma
3: ia kuulanga ala ka po shopi hen tau kere iat
2: kere
3: iat ule si kua
2: ia I Lona limo tanto o lila sautinale lumana idea li Victor. Ele o yeise fa memol tanto companie mingi me alu fa motina wa al mako wa sautina e pe uma wa cancel mako piko. Wow.
3: Ah, ole de ke se si limengi. Ya ole wala bata tena foi ta
2: fo
3: nga ma se vo tanto companie.
2: Ah, ya
3: fo ia tanto pa u po tanto fa lo ilo ole aso sautina ah. Pa o ta vale fu sebe se a o te pole su mai a rua su pasene de cho se pa ke o su mai ta tu pa pa nga ta foi la ta tu fa sin ya mese lunga ta to le tio a o le fa sa la o tua ta tu fa lo ilo la pe te o su mai le ta tu nga a o te pole e fa pe nga e au le le foi lo fa inglisi a e fina ya lo sa mo ya ta ta no ya mo se se usani mo e ta pe te o su mai e o ta tu pe sin ni lo pa o le no sin ni a le iba ta si to ta la so lo a ko ti so lo to lu ta la so no sin ni ya pe ki wa es e uto lo ta avare ma to pa mo ya fa nga lo e por ka te si a pola ya por ka es ke anto na ta to fa no lo e mo pa uto lo ta avare ma to nga ta fo le ara pe umana utro ta avale ia e fuma ta to sei a woni misia ma to ma to sei e tanga ba ai lava ia so ta ita si si si ko ida ta utro sa ia ma to ia so fa man malo ne ba yasu ia ta to ba ta fo ia o tili tili ke ti ti ia o fa man ina o ta to ba ta te su ma utu fa tu mo lo sa ni ma to pam from kesi fen to we feel lo su li ta ta la ia le sende ava pe fa le tonu pe o liki se e o from kesi ia fa ma lu watu yo le wala sa ngale mo ina sa po sa ki si fo lo ma na ifi ma ya mato ya mato fa di dia na e so ya ba pe fo I e ne ko so so mero fo mo ta vale tina ya la vale fu se ve sa e so ava pe di fa fu se ve sa ta vale tina la I ya ma ton fa ma so so mo na tu la ma fu se ve so ke pa le bo le cho mi se se ve so li fi no ma to ta vale so se mo lu nga la va ma to pa le lift a to pa mo ta to ava pe e so va fa so what fa ngosta ngai to so ye fa pi fa ma to ku pas no ko we flex we feel low in spring ta to spoka ba pe ngai so ta ba de spoka e fa na low ya ma to ya katu flyers katu lo tel tel pa lo sa le pacific pa le wo yang ata fole ma to ta wa ta wa afa tin ka so so ta vale ya ro ma ma ta hyper ka so ma tle suv minimen yang ata fole ma to pick up o mal modify ya ma to fo pa fo e se ne te pole ya so fa ta to ro ma ke ya ma to a Lunga matou finance ya Paulo memang dia oleh lesemi tolong masih ngelau pengstem ya Paulai so sama ya matou cuy ino tawar tuai batu so tawar fau apa peki so ya kau ni kasi ya fen tuh tuh nak matou tawar matou tawar ya tahu kau nak tisu main mau itu so kau malu fau so apa pengai kefia Saya sih format kata awal ya, saya sih mata sih di matu Islam kyo ya kita orang mulai fau ini matu nomor telefon yo ibar fitufa tolu lo omo se so soan yo matu fau pau le itu lang fau cawat cawat saya sih fitu suru pejo cawat pau fau lo pau cuai apa yang udah ngapa pau cawat China ya kamu sui pau fa kuli matu alignment makosik kena kyo amata na se subi ma edu wa dua sul dua a so se lang so se size mo ya mato na le dua sul tala e va se ngo mato finance a fa peto mo ti no ye fa ngo te suite a fa ku ka wi fi di fi za o ko nga na ngi fi ya i ta to fa na ne a pa umakas size ka mo te ni to ta si to lua o di ma edu ma to fi tu a va pe ai ka so ni pa o lo fu di sa mo ya o te pole o ma la va i ta to fa pa ya saya sih memato perpau ya petevili me fo ide o ivo lu fitasi tol tol tol o ivo lu fitasi tol tol tol o mo si so san por un formato Facebook a tala vale no formato perpau no Facebook por un formato website e formato link na ya e ke makamaka e makoka vale ngai no makoka website tai e so mo por no ni foi botón de tu lado uli so fo mai mo ya sa mo tai do
2: so foi ya le sunga ya Victor wa vela vo ya ma fo ngatam bolina ona tautua malau danga le ale tai world and auto limited yona la la lua ilungo beach road ya maluma fo east ham q road elema fa yona emisia ola uje anja lus fu jolo minu jabu jane le to line tonu va malo antu il sunga ya fa se kuso va pe fo ya fo ya la kwa Terence ole sunga ya tu veve malatosi Ya malo le au solo inai le ayo kirisho I le rivang o le awok ya. Mauki ngwa nga fawayo o ingat KFC so le ngi ya awok.

0: Hallelujah. Wala tamaile asofa pitoa atina. Ologo vanolene etia walofa ya mama. Isetusi. Ole tawanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sang. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emailo video ilungo ole TikTok. Ole page ole radio Samoa uamai atapi na ile pese faunga. Po emailo video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata puniele tau vanga ile asofito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino leo le sei ile afo li se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, mili mai ile tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Lua ono lua, tasi lima iva tolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Ole porokala me ole nga ngai fo faiwa malei a tawa sa mea I lunga ole Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona ole te sosori mai ole Pacific Specialist Healthcare ma le tongwhitia ole ngase ngase ole fatu ma le ngase ngase ole kanesa I fale ma I e lua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asia siane I le upeka tawhai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
0: Ole kavashoa, ola kamufani inisiwa, itau tua mo oe ma epele yate oe. Ola matau au au nanga, ua yai ali I matamaita I, ua uma ona o tauina, e ngalulue faatasi, ma so o so o tau au, ma oe ma lau ainga, ma so o se faala putaputonga. Matau te fitosoani, e fautua ina oe ma lau filifilinga te tau, I teimi o faafi tauli. Au au nanga, e fautua tua ina mo oe ma lau ainga I so o se teimi. Have a shore here for you every step of the way.
2: Ua mawhai o na aura tula porokala me le leimo o I aso taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
3: Porokala me leimo o e tālo fala. Amatari ni te usanga e lua o luto. O whaale anga ina le atunuu o Aotearoa New Zealand I lo longa mai matangi ma le awha o Kapiri Ela. Wale ma tonu ma te memea, tangata umala. Ona ole tele nao nao, o mea teo tino o tangata ua whaanga ngaina o lau whanua o wala. Ua mali liu fo I a tangata. Ua sa ili, ma fesili pea ma sa ili se tali, pe aisea ma sa ili se fuhol pa fita uli. Pa talono sui ole malo, ma tangata popoto I whaalabalawe whaanatula. Wa tusi lima fo'i, solo tangata wa tuwa ia is tangata ia ma whaalabatonga ma company. Ai ole tani lea a yopo, suma lua fa iwe fitu malabala. Ia efe sili manu mai fa, la te ute awa o mai ia te oi. Ma manu felelei, la te ute fa ilo mai ia te oi. Tautala ili ele ele, e a o mai ia te oi. E wha matala mai fo ia ia o le sami ia te oe. Mai tau wale pupo ngā o yopo na le ai se poto le lalolangi na mawhai o na maua le tali e mapu I ai te ngā o yopo. Whailo mai a yopo a o tato fesili pēa ai se a ia o le global warming. A whai mai o lei loa e manu wai wha o manu where lei o I o le sami le mafu anga o whaalawlawe whaanatu. Na whai ele tua le rorolangi, ma mea uma o iai. Na sila sila atu fo I le atua, ua matua ato toa malelei, ma fia fia iai. Ai pangalea, ua whaalea ngaina, e tangata le lalolangi. O le watangi maui, le lalolangi, le lauele ele, ona ua le tausia le lei, e ona tangata. Ia ele lei, ona tātou teu ma whai le lei a tātou lāpisi, ia ma teu ma alofa I lau whanua na whai ele tua mō tātou. Wa manatua, ele lei mō.
4: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala auno le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Manukau City

0: Hallelujah. Wala tamaile aso fa pito atina. Olo wa vanolene etia walo fa ya mama. Isetusi. Ole ta wanga ala radio sa moa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Faisa tusi ya mama. Po e maila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa moa ua mai atape na ele pese faunga. Po e maila o video. Ao e faita wina lau tusi. Tu uai maniata o mama ilau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo ali se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata u ofisa. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Pe fao nga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ili pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Tolu Amo Radio Samoa.
2: Sole, ole ngalo ye kia ole asa tina le asa sane. Ah, le wo fa longo longo atu le tante wo fa sil silanga le ne. Wo banga kuwai o ne le asa kinkalo o fa ingai tina. Iyo, ya ma lol se fua manuye tina ya teo tau manato nae. Ye ili angale le ole tuo le tau se fua. Ya amu iya o tau. Ah, ia o le tūlanga pe o nei ili tātou asu sāo tīnā ili nei vai aso. Ia te ilo fwoi nau umana tāpena pena e whānau ia se mea alofa mō tīnā. Ia o se mea ave i tīnā e wha monin tī ai. Ia o se mea ave i tīnā e wha fie fi ai. Ia o se mea ave i tīnā e tawhāo ai. Ia ai... Ole tatu tau wanga lalina peone e faa fonga maile nei vayanga olea fiafi ya kako umalamba le faa tinga ulu ya tina wange kwa ise se faa kinga ulu ya tina alwa yasol amatatu nei se ia pa ia le aso sao tina ma faa wawa tua ya loule tue faa tinga ulu ya tina ya tatu fuita ma oka sele leifu yungika ma yero fuinga wa esta pena fu ise mea lo fatina mole aso sao tina ile ne le au le fa longo longi ka fa si si langa le kele lo le sa ne le aso sao tina ya le le ta pin pena na tina mo la tuwa fu fuang le sao tina a nga siva o la la va se ai tema ia politana fatino ya sa o lunga ilo la mani te mwaftanga politona itina mase ke ukusia lelo makuoka makuwa ikau le langile fia fia lelo makuwa wakefa ya kupole ale kele ole kau mafukanga ile aso sao kinga ai aleva ai mother ise pekuana e makuwa le mangongi ale kuka ole aso sao tina eoe fa mangongi le kuka kuu ya imasinga pekuana ile ke ukushe lo ama manga va ile ia ile umyang ka usami mama e maong ai afa pe fo ile e mangongi sa sala le kuko le asusa ai umange le ai se ke ukushe o kilkilo ile lo makua ka lo fa so mai ole le ko fi ka ngo kwa ngalo lo makua ya oko o man is yes so king ola ele fi fi king ya oko Atulanga na yai fa fie fie na itina ele lanto waso pe on ele sane ma mantol tanto wa papitona motina pe on to fa fonga mel tanto por clame ya ni si vanga te fie ma blama tile por clame na motina ole tusi pa mai e kusi sa kusi ave shiutina ola ko fa longo longo tu pe o se tusi folle tusi fa fitai po ala vani ulangona e te mana tuailo tina wala vani ulangona fole le te iloa sa tangi eilo tina ya te oe ya wambukua I kau le langilo lele le ilme ale kaku pokala melalina tusi sau tusi e te awa lofa isi utina ya lafo maila ilo le tanto wa se ma ka kaunga isika kua fasi silanga ngai I yes ka fasi silanga I longa kanga kwa vaku Aroka ko poka lamena fai maila e tuu yai masi ato tina ilau tusilina ilau tusilina ae olo o yai le pese fapitoa fifi se ma ngaya o sautu se ave sautina ah ah mangku e se la kusi ave la kingi ah o sautu se ne fai o kusi ave la kinga na fai fale le la kusi ave la kinga ye kewa paka kuse me lo o pe fa pe e va kula kusi le fifi ai la kina ah fai le la kusi lenga e te whawhetai e loutina ia e le kausinga o le lo makua ia ke ewa mafu ai o nga e au lia maile ni aso le fiafia ma le manu ia maile atua tanto po kalamela namo la sautina wha ngaka ele aso fitu maua imale unga ka ngaka ele le ilang kusi langa fai kusi sontina ia atonu fuku tapenda le tanto unga po kalame ia nai fai longa mo ila atua le amanaia au langona e whaatino e loutuse ave e loutina Lele, fata lo fa le tanto por kalame le luaya li Luisa fui mono ayu se fu manuia le luaya li Iyo e Ia le ngata fo lea Amelia Mikaeli Ia fa taifa tasima Isha uso ya maka Ia le ngata fo leo nesa Ki ongle mafuta mai la loi Wellingtone Alo fatuso fa taifa tasima Tupu penani ma lor si fu manuia Fa taifa tasima Ia le ngata fo lea fa taro fatu se si lia tu inga mala Ia malo fa tele fa tasi mai de nei ia fiafi. Ia le ngata foilea o ila to umla va pi on maua mai li tato por kala me vevai. O le mako vasenga le uo mai. Ia o le mako vasenga au koke papole. Ke ilo le a makua i fuli ta mai faiko mea lo fa la sautina. Ia awala ia risonga ai kele ke ole o fila upea la e faka umai e tama mo la sautina fa talo fa tu ya sina leo lungo le tanto YouTube channel le ngata fo ile fa fo wina tan ya lu talo fo zo fa talo fa tse mai le ne fo vanga la fia fi male to tua al radio samos fuli mai vito lu amo pesa por mana ma so ya mak ma fa tu ya nesa I Wellingtone

O mangu o lele I o lele I le aso sao tina I na I alofa ngia e tō rupo o outong. Ia mawhai e tuai ni tau me alofa I le aso sao tina. A wala I kuke koe wha ongo ongo I kō rupo po o goilo. Lau tula bale tato te mila wati se futman valu minuto na tano li tula fitu. Tato report to mailunga le tato awana so longa le leia fewa inga le tato tinu le neifu vanga le fiafi pe o ne yele manavo fe au manga luenga. La isi fa la vilave pe o na report tia mai. Ya a o lae so longa le leia le neia fiafi. Paula val vanga le maita wanto le ae faisi por loka le neia manavo nga luenga pe o na yele afantu lea I Mount Wellington. Fa nga solo tue na siwa baka mafa a. Anga ia tua ina I Ben Rose le ngata fo ilia ji ayo vayanga le nao le fa ilua mai ia o le fa si poloka o le neia fiafi le ngata fo ilia ole anga ilia ile pito nu leo matou I taka nini pampakura tasi le nao vayanga le fa ilua mai ia o lo fa si poloka o le neia fiafi malanga mai le malava lele ia pe afa pete anga I mai manreua manukau fa nga solo twain otara ia afai tula e tau nu ilo fale ia mo ia anga fo ie mingoi ya le tanto traffic ile nei fo ya fiafi nisi vanga peo na failo mai ya afatu nai mayoro fanga solo train ai titi rangi lenga ta folia ni ling ai le lei fo ile ratu na vanga na le vanga le tanto to self ya pe afatu na ya onga fo ye mingoi ya ai poloka le kiki na solo nga le lei lungo le tanto wala la papa ile wanga ile no sure lenga ta folia beach heaven fa mai o naso longa le lei Ya olunga lava yo tanto motorway so le pisi masani pi one yai ya le manava yo ngalwenga le tanto tiru ino wa mai afa ngalwenga ole nei fo ya so nga foa ya ole tulanga le nae le tanto report ilunga la wala le nei fo vanga na fiafi ya mole fo inga tanto tavale yo tanto fa manatu masani mai le sao sao fa tapula ina tanto moli tanto kolosi malau telefoni awol fa nga ina A vili ya kuase si lau kelfongi awa kiango ya. Pawa mea olo ufa sanga-sanga ilumba. Ile awala ina ia solonga lelei. Mamau le saunga le mumo tato ili neia fiafi. Reporti na mo tato. Ya malefio ingo tato watiru mana vangaruega.

0: Sunga, o fenga fa ka o elo ka vale fo mo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilang. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa ka va. A ole me piko sidi. E nga le lua li maka ala alwa ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta vale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai nga ta vale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Tell your wins, quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lola Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Avale, Ole Luffy to Fan, Tolu Lulu O, Molly Fale in Sinia.

lo tamae wa fa fa tai o le vei ngole tua langina la vei pese alkoholisi fa fa ya o ngai Samoa le tau tua moa rwede Samoa sifo lima iwa tolua mo tatono le tulai o nong.

0: Hey, hey.
1: Oh.
0: Hello. Hey, le late pia man, ya le so sa jina sa moi, uma le sa jina e fe lan tu so maro lo.
1: Yes.
0: Ka ko la ngi si la makua, ni ai yang nga me fa benga. E uma la sa jina na so sa, ya to yo jina nga ro la so fu.
1: So e fa lo lo at wale le la va na jina ile so fu. Na luenga.
0: Ya ai. Tatu wala watu mwala fama na tuini wala fama na tuini wala saa tina ni fo ya saa anga fuwa nei ni po la saa sao nei ya tina wala tunu na lo lava na lo utu faiwa itono ainga utono e kanesia ya mwala tatu malo ya talo lele ia mapenao na udia ume tina wala saa mose asa tina fie fie man manu ya na lo amovinko me alofo mana itele na ya abe fo ko fa dinna ta ma wo ma na ye tele le na ha tele nga me alof ha le ba nga ta na pokala me o ta na fu ta lu nga Facebook ma di YouTube ro di sa mo ya ma lo si fo mo ria fa ta fa tu to tele ni so ta to lo fa fo mo ye America sa mo me na fo i ber pone a tele fo lo fa tu so fa ta in fa ta si mai ma ta to i au kilani nei ya America fo mo so se mai nga ke lo pe ma lo fa ta fa ta si mai ta pokala me le fo ta ya fo Tono New Zealand, ana fila wa bavayatu wa mane fo na wasani mai ya sita si fo yo agreement fo mo fata wa ingani New Zealand ma Singapore.
1: Mana ya ngol ole agreement ni ele ngi ka ko test fo ye to song ye it's a free trade agreement. So ole so san tele fo ilale na mo ta so ole la wasani ma Singapore so ole si la va inga le o ta so swa ole la ole mana ya fo ilal fata wa inga ku sa swa u ka ko ai me ai mala ko po ta so oloa olo nga o si to song New Zealand ni ya ole ole a fa nga ina ile fata wa inga le no no winga ole oloa la va fo yo o exported tato polo fatawi na to Singapore ya ole kaula le nga ole to tonge tato mole au mayol tato swa u ya mai selava foi ile swa ole kiso ya male mai tato to foi le vaenga olo ya ya le swa u mo afi foi va alele pe o isi o vaenga ole lava foi olo ola wa lunga ya ile vaenga le nei but o isi lai tu le lei foi ye lau tilo tilo ya mo la tola e mai se lava fo ila ia ila to fai fato anga e lo fai ia po lo to to ina fato anga le ia ia ia ta ma fai ia ma fai ona anga ia tifa o le tule le o le kaimile le ia le ngei mo nai fai pisingi si ia o lo a wina fo ia o lo fo fato anga i fafo mai se lai i Singapore o wa le mauta wat o ma kwa ke le ala le demand o tato o lo o lo o mo o mia mai i Singapore so o le tule le ila le na fo ia mo nai ia tato a fai fato anga mai la to ngai fai pisingi si
0: Ole Minister or Fanto England Trade Minister New Zealand Todd McClay Yolo I Fatasima Le Fiongale Parmia or New Zealand to Sinabe Mau Mututua Christopher Luxon Matotele on a five Sinisilena Malanga Singapore Yon and Sainiale na 4 year free trade agreement which was a merely tele while I'm only to betele Lavale Alu to no Fulele and to Olo Avifafo Mola Foka. Aya signi lola mene yo free trade agreement. Yolo ringa la wa mali mali atu lula yo ya de la afa pa watu ya pe free for ya o do ingam kwa de ya sila fonga to maga ya langa. Etu sala la la to no fal tu pe ni sila de masenko kongi la fonga. Ya mo atu lu ya pe la isinga po o nisho li poti na ma world pokala me o le tasio vai tolu o le fuel ni sila refined isinga po. So se mele tele le foile le titi lotu yai ele tu langa lo yai o lo tatu yai le vaitai mi o lo o tu fisili po o le altu langa ele sua o ma le kiso I tono New Zealand ya o te loa le o maua ya o mane foile tu langa pe ano titi lo tatara no le pale mi o stari ena malanga fo ia tunu une ya po le masi gaden ki akungi ya mo le fa mautu ina fo o lantu fo I fio tana inga ina ya wange si o kide kiri pa mai o le sua o ma le ya le foile wo o ika ko e wi ala ka wa ka u penga kule ka ko ka ko poi pare bien ba ya at least e le leile ko inga lo le ai better late than never
1: yeah
0: ya to la gran e so te lo sta fi fi te la so ma u wa le pe for nga mai pera e monia ya nga mal mal or tele o lo ata to le ave Singapore e for nga mai e to Italia mar fi fee to Singapore quality on it. Le tele o loa New Zealand, but wow.
1: Ya wai moni lava ona o le wa mai tau atu I le vaa lava lea o le atu nu ule Singapore matato. That's one trade. Ai e le o mawhai e ona kau fio fia. Ia le tau ngata lava fo I o isi vai nga uma o lo o ia I le tau le soi fanga. Le taimile e mai se lava o le swa au. Ia e le o mawhai a o masau lalo le kau le swa au. Pato o le tūlanga le leima le faa mama avenga. Ia fso swan ina I fai pisingisi o lo o fai o lo e ave I fafo. Ia o tātou lava ye ia. O le tūlanga le lei. A faa penge la e alu alu au a makua I kaunga ka uma. O le tūlanga le leila na mo o lo alava ni usila lava la tau ye ia. Wa kukusa la ma le free trade. Leila ngi e faa tau lava e kakou kakou o loa ia ma faa pena lava fo. Una fso swan I pisingisi. Local businesses.
0: Yeah. So, se tase vai ngasau no ele fionga le parmio ni usila. Tui sinave maulum tua Christopher Luxon. Ole vaenga le ole tasi vai tolo sua ua a New Zealand sa mai Singapore so se vaenga le telefoni le ile tulango ye ile fan le ole ole stock ta to nei minuta la tap titilo ile tulango lo ile stock ole sua u mo tiso a tiso ta to New Zealand foi le a tele la mane wa fa pon tasi vai tolo sua ua a New Zealand mai Singapore kwa manga ya a ko sala pe ka ofi va ai ole straight of Hormuz il vaenga le I at least ole tele ta to supply le sa mai Singapore foi le sha fine ole mai va Singapore tolo New Zealand which is a very good thing.
1: Yeah.
0: Ita fa'a nongonga te fo'lele, mahalo, mahalai, lele. So, ole tulanga olo, ele stoka ni usila, temine nei, ole vama atua, ole, okay, ya kako upa, ole me ole pambu, ole faisika unka.
1: Yeah.
0: So, tulanga, ele stoka ni usila, ole fo'ina ma'o ta'a pokalame, ole kiso mo'i si ba'en.
1: Yeah. Mai tauti, ele temine nei, ole fo'u fa'alawi lo mai. Ola ua ma'na I fo'i lea ngai mai o isi, pe amale tolu, tolu vai aso lea olo o ua iai, le isi fo'i fa'o pouponga, ole stok le wa iaia tatou. Mai I laile mo le fio mo le afio va lele ya mai se foi o le kisolo yai o le mai tau atu o le foi yai si suppliers po nisio vaenga lo awina mai yai la tato swa ula le mo le kiso ya mai se le swa o mo afio va lele le time le ne ya le ngata mai Singapore ai yai la foi isi atu no o lo o fa fo ku le isi zone le ma sangi la foi ya ona fai fe fa tau inga mai manusila so a fo la yai e ma fai a ole tau atu la va le o lo tsongi no pe se fulu tasi piliona tala New Zealand o loo faaluina fo ilalea mo le kakou kiso lava laman swa ulea ngai mai I Singapore o isi vaa o loo yei e tolu isi vaa ia lewa mai tawina wa ngai mai mo atasou swa ua mai seo kiso peori aile afio vaa lele e ila ia vaa ia ta ua fo ile CC Ngimbo ia ole Grand Winner 3 male TB Endurance o nisi o vaa ole o loo sawa ele sapala ia tatou e iei fo ila mai isi vaa e iva e ese mai I sone ia tolu lewa ngai mai o lea lava foi ua amata ona ngai mai ono no winga lea ima se ikue popole I tatou pe afua la ile supply o le fuel mo tatou
0: so ono papai atu la ili poti lata mai le Ministry of Business Innovation and Employment MBI for MBIE e foringa mai le mana ia le tulanga o lo I tatou swa o mali kisho I tono New Zealand neitai fufu atu iai wa fast food ono stock rose from 46 to 52 days ono no winga mai fast food ono aso limas fulu aso the stock of yai fuel fast river so limus for what was so no winga le mangai e alon winga ole vanga le len fa mawina mai le aso fulu por masina abrila
1: yes
0: so belle tele la so on le phone ko mo le ya la le tulanga lo il tanto so u tono ni sile temine ya a pelanta wo o ole awo fa si umi umi o konkale le ping sing il pam wa e pe e foringa mai o mai fo ia ngai me o mo wa mo kwa kele ya le profiki la bodi e e ka ko kupe ka un kal ping sing de ya so de se se ka fo fo mai le fo fo fo ko ri se ka ko wa bi ori ka un kal to wa ori ya
1: Talo si ia tau nuu mai loa ia ngā ia kākou uta ia o loo tāli tāli. O ngā ia ileo se suinga fo ilele I le tāua pāmula atau ia mō le pensini mō tangata lau tēne.
0: Ya ole papaya tu na mal tu lang lo ya so elise me pole ni sila termine nei ole mesilia fa fta ole ti lo antu I ole mane sa pala ni sila mai o Singapore ta wai in bangalo straight of Hormuz wo le lo jeming e po ye sa o ye pepe pa mai Donald Trump le malo America o le ova alimentary America le I le Strait of Hormuz ola tona le mai umava mai fa fo kakala mai folene lo ko ka pungi a mai Iran no on kwa be pelo nga fam kala ole aka fiu fia Irani le tulango ye ole lo na poile sa o I le nga longa sami longa sami pa kwai fo ya
1: yes
0: ya kapung ya pe ko va ole wa mal ma ko swa mai o Singapore ai fa ka ngo fi fa ka ko pa mo fa mo mo ah
1: mo le lo ka please
0: ya le ala ya mar ko please ako uma na ya fo I ese mai le tu langa le swa o ya ma na ba nga uma o star fi fi mo na tro ma sanya to su ni pa ka I ba nga le I on hanga lo chi chi lo tu I fo fa nga le Auckland Council e yai paka sa ta I tolu full minute ala la ka si I la ki ki ma ka fa po por ka ni le foi mo la to e chele na fa la ko fa ka wa mo wo pi ya ku ya chi ke si la on on pu o kai me fa ka pa ka a
1: a wa e yai si paka pe ona sa no lo su sa vai nga ko lu full minute ya man ku la au ka lu la ya fa ka ka nga la pa fa pe ke fi ala fa yo king lima ele ko se full minute ke fa ye nga venga sa a wa mo nga fa ya ngele si fa ya ngele si fa ai ole tu lang fo ile e ka ke fo mai lai fafu au ka sa ku sa la pe sa I fafu wa lima ngi ngai mi ngu ke wa ka kuai mai e wa already pp fo ile le ticket ole le paka so so langa la fa alia le le fi fi ai mai se la vai la to ole o anga ya tu I le mole oni hanga se ka si le mole I se fi fi o tanga tsa e ai pe ole nga luenga le leila le ole wa nga lu le fa tsa si ai ia le chair of the manga ki ki tamaki local board this is sunga fo ya debi boroughs ia ai mai se la va fo Auckland Transport, Auckland Council, wangalu lue fatasi ina ia faya la fufang. So ole la wa yelfu fang ole asus futasi o me. Asus futasi o me. Ole a maka ilo la. Le trial. Ole trial famo le mole. Nga ole se fulu lua masinga. Ai po le afo. Le me se fulu lua. Ia ole fa a wau a. Ia ole la wa yei. Ole vahenga la le sata. Itolu se fulu minuti. Ole wa si ilunga ile ono se fulu longa ling. Ole wa yitu la la le paka mo tato. Ia ile fo ila le vahenga sata. Ise lau lua se fulu minuti. Ola lava fo ye tu mau ya ya lava fo e ya ya langa ipaka fo inga ola lava lai tu mau le tolu se fulu minute ona ye fo ima fo anga e ala yo na tu mau pat ole tu langa le leile na ole la wa ya le trial le mota to uma lava a wa a fo le kupe mau I tickets ngai oka oka le kilo kilo la ye I se la uiva su maleono afetala tolu se la umaleva o longa winga wa makua ke lea o kase ke longa I kupe alu ngei tickets mo sala fo iei paki pa talo sia ya feololo lale nei teimi ole ua ya isisi I fo ile uka I wa fa umi ka imi o pakanga
0: so mo tanto e masani nufaunga ina le one hanga mole fai nufa taunga ole vabayantu between Church Street and Grey Street le way pakana onus full lofa popoile le onus full minute P60 ya se laulus full minute parking P120 streets ya Princess Street Church Street ma Arthur Street ya ma ya la ya pe na ma ne nga nga fa popo foi ya mo kai mi ya ko ngode ko mo bo sa ticket nga
1: I lay lang is wing of ibang for your mobility more parks yeah my set out loading zones ke fo waka ko pakai fa pe lo usui o loading zone e yulon time fa ta pula ai fa pena fo lai pa stops ya ma taxi stop lo no winga e ya ya vaenga ya ai ma nga ya la ai fa kwa ma ka la sus full kasio me ike ke wa nga ya kul ka ko fa nga fa ka un ngai weekend ya ai fa to ama ta il va ya so le ya ai
0: iyo e okay le lay so na vaenga na mon to the next time out to lose for just a minute to the title of the two law
1: is
0: Puni Alaba.

Osu marfa ilo na mau lalo pe ya masan ya tu sanga umar tei me maru wo cha tu ni sila yo kan fo ngai maru wo le ai sa mo so le ba ba ya tu fa ma ria mai la tu la ngai fo no baro e le bela le ai sa mo taro tala mai sa mo pe ata le tu la valu e le tai on dei e fa tala fa tu fo I banga umar tara po kalame le nga te America sa mo ma sa mo lo mai mo fa fo mai no tara Facebook ma YouTube or sa mo e mal tata wala leo samo FM 106.1 malola ba le seifua maria sa mal talo tau ni usala nei fa talo fa le malo le chino iso sa vangono motu sau te alo tata mafutare nei tae au langi le leili tau I Alexandra sifuli mal mo nungare malu lu langi le leili fo le tau I Blenheim sifuli mal mo nungare malu le efa ma wina mora nei fo yaso langi le leili tau Westport Sfulli mar morung ana malu lu wana kalang de for the tau yang ibari man sevini me ma tu sfulli fitu morung ana malu lu fa ma wina bore ne yaso fo ti maru fa sono na awa o pu awa foi lang de lei de tau sfulli mar morung ana malu lu or em lang de lei de tau pu awa foi disho time in Queenstown sfulli mar morung ana malu lu so o maru fa sono po na awa o lang de lei de tau sfulli fa morung ana malu lu Nelson awa o lang de lei de fia fia na ne sfulli ana morung ana malu lu le Air, Kai Koram, Fasano Puawa, our offer along the Lady Taus, Fulor Maruga Malu Lu, Invekan, along the Lady Tau Yang Maria Masabini, my Matus, Fulor Maruga Malu, Air, the Greymouth, along the day for the Tau, the source for Lima Maruga Malu Lu, Dunedin, our along the day for the Tau, in the soul, Fulor Maruga Malu Lu, from Mawina Morne for Yasso, in the Bavayatu, the Ayokarastete Maros, for Maria, Maro Letuno is a spying of Karastete, Tata Mafutai. E pua oa ni sio taimi a wawa lang te dei tau. Sifun lima maurunga na maru lufa mawina. Mora nei fo ia solua o tātou o lia. Tāra wabai le motu I mātū le pī. Tola wadunga na motu I mātū I kaitaia. Luas futasi maurunga na mawhanawhana. Ole a wha solo I na a wawa na tau. Pa unai wanga ni sio taimi. Ore nei fo ia so. Le lau mua wani tone fatala fatu na nei tahe au. Malo se fua maruia. Fasono na awa ora tau lang te lei le aso atoa angi maari mbali safidi mai matu sifun lima na maurunga na malulu fa mawina mo Wellington le so fanga rei awa ora pa utimu ni so taimi sifun lima na maurunga na malua le e le so sifun lima na maurunga na malua le e tauranga le awa ora pa utimu le afia fia na nei sifun lima na maurunga na malulu fa mawina mo taupou fasono poina awa ora lang te lei le tau le so ele babayatu I roto rua Awa lang lelei for the tau motou sifun fitu maurunga na malulu I nei aso Palmerston North awa o lang lelei li tau sifun fitu maurunga na malulu fa mawina sifun fitu maurunga na malulu I New Plymouth fasono po I na awa o le tau I le nei fo I aso a toa I le telo vaingo nei pia ma nei le susuno le la motou le so sifun valu maurunga o le malu o le Air Masterton fasono na pua oa lang lelei ni so taimi sifun valu maurunga na malu o le Elevin sifun ono maurunga na malulu fa mawina awa o le tau le so Angi mari mar savidi me matu is sa e le tele vai on Hastings on amatua I matango fi le susulo le la mo tos fu balu maru ngar balu le e ma re for susulo matango fi le line Gispen dos fu maru ngar mafana fala kirikiri do ma lo se fu maru le tai up fa solo na awa olang de le tau fu riva pa maru ngar al maru le e fa ma wina mo kirikiri do e le so Tama kima kaura wau kilani no whanga fasa langwa radio Samoa O le aile malamala mafafu Sfulo tolu olo ili maru lulu ne bang ole tae ao tu mawing ole tau le so e awa oa ma utimu le tui matu ole tau langa yao kilani angi mari ya mansabidi me matu isa sa e duwa sfulo maru ngana mafana fana fa mawina mo au kilani le so tae ao pe au liam awa oa lang delei pa utimu ni so taimi ma ne vore mafana fana tae ao nusu tasi lona ma walunga awa oa lang delei li tau le as tofi pa utimu la sfereile awa oa lang delei le as tonai angi leida sama la sunga fuara vayaso lumana na yatu Papa bongo uma nao tui na maila wa tau ne foi taimi ole tai ole tunu ala lampa pa au ni sabai ngor kelope e ele mana tolo mor vile tau mo tau ile ne foi asa fo wa ta to wa vile tau tau mor vile samos for lima e va tolu e no was fulu lewa tani le tu la e fitu au ke ke pasi ka le anka ka la ngoi le si foi aso angon man mana a e peia wa fai ma firi ka mai e ile tu telefo yo tangate lungo la wala a e le ngaka mor meo le fa vivesi lungo la wala I alfa o lima fwoi tangate lunga o la wala mitch e leo se mele leile nea mo tatou e le tatou ye nei e mga mia kakoule afka vale fide mure leilunga la wala
kidia ba ai nem banino lel silsila lwala war ai lol falo na bay okowia ki ke pasikaya ko nga kamba.

0: 俾佢今日好多黃毛，話咩啦？最近老都冇復嚟，不過嚟咪講嘛，做兩下嘢，復一翻嚟冇聊聊啊。
1: 有啊，俾復人收攞啦，送我出嚟。誒，俾那做拉伊米咧，發拉拉咧那，伊咧啊，阿蘇魯蘇林啊，皮瑞啦，誒，我咪睇咪咧，我咧拉翻一陣廢料料，伊沙伊咧，伊咪廢，我阿毛啊啦，做呢那那做玻璃發拉拉咧，伊咧翻嚟 Pakuranga Road and Fortunes Road， 伊咧做伊沙沙伊復伊做兩下，我俾我那咧那做玻璃發拉拉咧。Onga ole au keke pasika over malis fulu. Ah, ole me foilele ole se ole tu wala e o mayai. Ai na yela sita avale na tupuaile fale le fale tun. Onga ua o ala wali yamakua ili oli ole le yal of taval. Onol tulang foi was la sila tu ala tavale. Wale saunga le mu foila na yafanga malanga il awal. Na laila on so foilele tu as ipaka pizza. Wamakua intimidate al ovanga ya ah, wangaka waku si o uma. Ta avale asi avta avale ole mela na tupu la ta avale lo so ifa fo ile le alu le ako fo nga ye ye ye so ele me olai pas nga fa o lima la ye ile au vai nga ye se imale ki ala avta avale o nga ka nga ka fo ila ye na fa imala nga ilu ngola la ola cho la ye ole na fiso ta ile ole ye paule tu na fa afta ye ai e o atula leo leo, o so la uma, ave maleki, nga oi uma mamea I tutono le ta avale le nei, ia ae mawasi avka avale o langa sa vali, fo ile le kau su ese mea e kau inga ngofoi, ia wa tele fo ina imanu anga o le avta avale o malan tamile nei, olo o au maile fa mamafa a leo leo ya itato uma lava, e so se mea lava e va aia ele va enga lea, e kakawa o nga vave o na moli ma, fo ile le mavala au leo leo, ia po le li poti tasi o lima, a Crime Stoppers ina ia mauti noa lava, e kakawa o nga mau waka making e wa overle ma fofa
0: o va tola so sulli mo ma sin na len cha tune yo a bro ila len tu poile ya ya o le tele a fo tu ang fo le lo ma ye ma tang lo ngo le lo ma se cha tu ba ta ba le fo le le a ta me fa fo le ta ba le a ai ai ya ma ngo bo sil fia u la ma ti ai o ma le sa ngo le bu bo tang ta mo lo fe wa ilu ngo na wa na ba fe na pili le le a a ba vena pili le le yo la ba fo le mo sip so swani mo ta tu a so se ave ka vale ki ki ki ki la ku pong ya pa si ka po ki ki la ku un po ki de ya fa le chono no afia ma tu pues fa la bilo la ba ba fe ka fi le le ah bi le le ba me mo se so sa ni mo ta to ah ole mi se la lo fa ya ma ta wa a di ma di chelo ni so ba nga ona chelo ah ba ba tre le si ke si le na di ma sa po wen chone la do ti chelo tu ah
1: ya Ole wa mai tau ole no tau wai le o case for yo le misela ole wa ma wa la fo ma ole la wa fa la lo fo ele te fa tu ora mo ila to u mai mai se la fo ila o nga ole ole o yai le nga sanga sina se se tu e Mediterranean foods trattoria ya and deli in Newtown be o e fa lo lo ya o ina to no ale na yai le afianga ya e mana tu fo ila so se ta si la fo ila sa yai ile taimi le ole wa fa mana tu mai pe amale ole sus Iva yeah. Asu sale sus fuluilo o aperila ia mai le taimi afole lima anga ile la talata fo ile afole valu ile fiafi o taimi afa apela na yai ni sole malu la tunu sa fai fa taunga masia si fo ifale o loa ia ile taimi le mm. Etsa una vala una mautinoa ia asia si fo ile GP na ia mautinoa ele o yai ni aunga fo ia ole misela ia e ono afia ita to uma ai ole na ia ola wa fa ala wilo fo mo le puipuinga ol saunga le mula utele tatawa ona nga ile GP masiaki ia pe wala au fole health line
0: o au nga mole misela le foile fa ile mole atunu o au nga lo mai ele matanga venga male o le soifua maloloina ele leile langa ole fa mai afa pena e ia il fale inga le le fia file tauna a ye ni symptoms ole wa amatana ani e mai ba vena vai fo mai a te lo le si mai nga running nose fever on the tongue Yeah, but cello is fine.
1: Sore, watery, pink eyes.
0: Yeah, my God, but not so. Alpha bear, Olena, yeah, if I tell a fan to let you know a lot, Tata Mafuta, and love more morning, Tony. Alpha bear, I'll find Angarana, and I'll sort of nap on tower. Yeah, for 200 an hour on my end, I'm telling you, I'll leo leo. In a Babiona, a safe for Maloina, in a Babiona, for Sir Tailo, GP. ya pa ni mai ni sio au ngana mo ta chok a ne mai chai ba maru ru ka ko yai o le fo lo o ta wala ngana sui fo maru ro ina bo chai me fai pu tui pu pu yo le o le ba chai ma maru ru a fo lu la fo fai fai tui pu pu ko viki ya male bisela ya ba ngana mana o lo fa tu ina le fai chai a so what I got all by the years before Malorina never came or Manu, what my
1: yeah, Missy for it's a mighty young. Well, I'm not a phone or walk on a few cowl or coolish or like you walk well. I'm a cafoin tal tal, yeah, tell me a nail. I'm a son of we put out a mighty light, yeah, Missy for it at home.
0: Yeah, Mantola, I found a to law and Matua or Maton Tal and Maltama Bolchain. Yeah, no, we're a little too little folly. Yeah, while I'm all too folly, we put your mina is fine now for you, but be ya te lo fo chuang ale chau na man chu fo nei ma chu a
1: yes
0: ya pau na ma fo ang fo na ta fil tam ma chen o na lu na ong ya ai le o le pisi o isi me a ko fu le o ka me ki dao a ma na ya le message le a reto le la ni tai out ya ta chu ang tu mo le fa ma chu ni le sa na chin na a ya ya wa de le ya la nei ai ngo la ma fu chal cham ma mal chin na a tau kai ko lo hinga le ya le tau si onai fana ya onai ai nga foi la le wa ru ka mar ka bo ka si e pa nge se po mu yo mo
1: na ve ange vai le o so foi o ka
0: bo ya na se se me ya ru ya a mana le fa ma lo si o le arbe to lo le ni ta mo na china ya ole a be lo fa mo mo tau si nga lo fa na o lu mana ai na o yo la to foi tau si lo lu mana ai ya pe fa wa ru ya ya ka mai e fa yonga bai or ka ya a le ko foi mai o ke report o lo ele tu tai to lo ina o mo tau si nga fa na e yo ya po wa lu po ki nga fa yonga lo nga ifi
1: Yeah.
0: Ya wife up in arke ro shi ai am e kere fo ka ko kala ye ma ko kupa ya la ele le ma ko kupa la ya wo fo ila la de yema bala kwa ya
1: ya nga
0: so ole anga tumona sa tina mole ne tosang ya tar shi e tele fo shi sa o ta tu tina yo la tu tu te fa tono ai nga tono e kale shi bala po toma bala ta to malo
1: ya
0: male te talo ya audio o machina sa mole Asa cina, saya leh omel lofa.
1: Yes. Oleh, aku ngamal wing oleh asal fata awa oleh ngah.
0: Ya,
1: ini fay ngah sahong, lengka ko sahong ay faya.
0: Oleh aulia, aulia leh oleh fia fia maleli. Ya, lele, by start up cima nayo nita ya, malu lu merka ya, fa belar ko samo.
1: Yes. Kama sa saor nga ay, ya ako sa mwala malpangke ke mafola fola fo, ya lewa malu kuwa imalu, ya ikong malfaipula.
0: Aya, aya.
1: O kalemangay.
0: Ya na, to ale le ya le mwa le tayao, ya fay, nga doi ka fi, fi foy tanto le tayao, mta pena le na ifanao, bawe fun kapeo ka maiki, ke wo pisila wana ni ebe leo.
1: Ya.
0: Le le tato umo fi tay chungwa chute mga doi ka le nita, pesele mo oe vani ato loa, ina was full balu le wo tia adeli tula fitu, po kalame balu le tayao le bwede sabo. Kia ora, good morning.

0: Fabregas farao le aso lua lewa lima ia so me. Ma talo tina fori mo e tonu fitu fitu tasi lima I ma tolo lo mo fone manoa nungal tanto I meli.
1: On air at radiosamoa.co.nz.
0: Mo fone manoa nungal tanto Facebook, mani YouTube, rode samoa e pule oe po fea o awalana e bavino me la fome neos fana o nefoi tae au. Ita fome neanga le nungal Facebook, mani imeli ne tae au.
1: Fome neanga mo mo mai a lene si a a. Fome neanga le se fana o le tina o tamaiti. Po siya ufala pula e seta siya a. Manu ya tele lo wa se whanau. Ile aso alofangia le tua. Fa upupo mafua ina isi tau sanga se tele mo oe. Wale tau tua ino le fina ngalo le tua. Ai maise le tau singa o matau matamaiti. Alofa angana e avatu le tama malau whanau I nei au kilani ni sila. God bless. Lungal tato I melio le whaamanianga mai a Victoria whaatea. Mo o mo onga lo whaanga ma whaamanianga mo le awhawhine pele I a Margaret Natalia whaatea o Mangele. Whaafetai I le anga lo whamaleanga le leo le tamau I le langi o ma whae oe le awhawhine o na au lia mai le lua se fulu fitu tau sanga o lou soifua. Ia lo whangia pea le tua tau mo maoni ma I o lata lata atu I a te oe ma ia maua pe oe le awhawhine le maalosi whaafowina I le tele o aso tutoe o lou soifua. Lo whaanga le ma vai mai a Papa Fuala Ausi Lilo and Nana Ruby, Uncle Tubai John, Auntie Sela and Wesley, your parents Luatuloa Vayafu Matanu Vasa Victoria, your brother Jonathan and sister Ellie, but most especially your baby nephew Kara Omangele. Happy 27th birthday, our dear sweet Taylor Will Talia. We love you always.
0: Ben staff am nega lewa tonu my foi lunga Facebook fa mon mona mal mana excepta tele a tanchu ave a ya le la uka ngo kopia ku il picole le uva bena fam nega la se fua na songa alfa fenga nga ya pasta fa toy tanchu ave fu mono vivia e le lotto le tu ona um fa ona uria mai ya le ona suma leva tau sanga ne ona se fua ya ona ole lo fo le tu malana tau singa lo fo lo se fua ona fa mai leo pol tu si a pa ia o le fa tali I le li e fa fo winel malosi si li le aso oti ai na le aso fa na o mai ai we love you so much dad o le fanga mai ai seta ma le fa na o so bina sana and KJ we love you god bless maria tele lava ia lo wa su fua e le so a pe ia fo nga mai o tar fo nga na le tai a Ya, si toi mai tasi rika ko I meli e la le sifam ni anga loke baku le walen mai se o kango ya fo I kalila e fo I se o kango e vavelang ya kar si e vavelang akul ka fam ganga ke ronko e pangar fam ni anga le lunga I meli ni taimi o le tae ang famon mole la ba ngapan mana Malo fa fte da chnu le fa ngai na mail tato wa e meli mal tato facebook ya
1: o le fa manianga fa mania tu le aso soi fuo o si o uso fa le tua ya genina ma fo e tone bi ia le tua ne tau sanga tele wo tu fa au popo fa mania le tua le taleni fa mania le tua si o ainga alo fa mo o e fa le tua we'll see you tonight much alofa mo oi from Neta Tea.
0: Ya lele o tano fom nyang mana le ne foi tai ao ya ya okay
1: tato shout out to le
0: oh yes famul mo ya
1: shout out le ne mo le kanesa le tau fale po le bowel screening fa manu ya tu aso soi fua o tato uma wa ulia le ne yaso mo e wa ato le limas fulu valu ma le limas fulu iva tau sanga o la tau soi fua wa na o se fa manatu wo o le taimi e la fotuai la home chest kit mole bowel screening a wale saunga le mualo soifua maloloina e sili le pui puia nai lo le tonga fiti and happy birth
0: e a le lei fo e se yo koe kilo kilo kasia kua pe se si kako I melia I te ia ua fo e Okay, so is yaki kasi for ka I mean famon mole ngaman mana.
1: Yeah. Ola isile na o famanu yenga maya Easter tai tuavi. E vivi a o mātou loto I le atua, ono le asole nei na fai e le atua, tātou te oli oli ma fia fia I ai. Wa ma fai ai o naulia mai e lau susunga, pasta fa atoe, taitu ave, fui maono le atoanga o lo wonos fluiva tausanga I le nei tae au fou, fafo I aile vi inga I le atua, ono lana pui puinga, ma lana leo leonga I lau soifua au auna. Upa la fionga le atua, e sili le aso I o tiai na ilo le aso na whanau mai ai, e ui lava la ina o maua lau soifua I ngase ngase o le tino, ai o lo fai vavenga pea le atua I lau soifua. We love you dad, faftai lo walofa, mo au ma le whanau o lo faatino ina pea I tatono se tatou a inga. Whamania te lele atua I lo wasa soifua, walo whaanga o eseta ma le whanau, soa, vina, sana, and Kate. We love you, Dad.
0: Hey, let's from the Angle of Land, my little time to Facebook. Alofa Finesso, Pamon Mole. Yeah, lele up kangwe. Fala watu ili pito le manule wa. Yeah, yeah, okay. Yeah.
1: Momole atu alo whaanga o la so whanau o la talii I a moe I tua I falea lili vao vai, whaamanuia le atua I le atalii mawalo na malosi, whaamanuia le atua I le atalii a moe o atolo na whata usanga I le asona nafi, alofaanga o vatu vei, fale lau niu uta I le tina, ia whaapea ma juli ma le aenga atoa.
0: Malo fa fatai so fa mena ngoba na ni fa tai fo ko sia ki lungal ka ko email seki lungal ka ko facebook o yel na ka ko kel fongi chama a mai se pese a mai se pese fa mena el pulenga mala fa ngal ngal ri sa mo man pokala me manual tai out na jino fa mena jola jo wa se fa na ne yas ka ko nga a ya ya lele es baki
1: day
0: Vai ali sia kiorka ne sape ona matu shara ne na batu nel tayao mota to li mas pubanu li mas pubi pato sang ne aso a ele le alva vin fa
1: yes
0: va de poi mbawa pa mana mi sto fitinga ya di israele mbawa va vin mbawa a
1: sile pui pui
0: a to lo sfulmiro to lo jor talo ne to la

0: Radio Samoa.
1: Tossi limai tu. Amen.
2: Lunga la tata waka kotahi o loo wa matua ma mafafo ili traffic ili taimi le nei on route 26 westbound toward Auckland o loo maita watu mai ili vahenga lea Morrinsville, Waintoa o Kerepehi and Pairoa o loo maita watu ili taimi nei ili angai mai I nai au kilani o loo faisi pisi mo tato ave ta avale. Lunga la state highway lua se fulu ma le lua northbound towards Drury mai le state highway 1 o le maita watu ili vahenga le nai puke koe pairata ia ai maiselanga ia tuanga I Drury o loo faifo isi mamafa o le traffic o loo iai mo tato Hill Road Manu Rewa northbound anga ia tu lungo le tato on ram state highway 1 faisi pisi le taimi le nei e fapena fo yona southbound ila anga ia tu I Totara Heights o loo faisi pisi mo tato fo yo fao nga ina ia le vaenga lea Hill Road lungo le tato southbound o loo maita watu fo ia papkura anga ia tu Drury mtakanini mai manukau tu maule pisi le o loo yai fapenala langa ia tu manukawanga ia tu I Mount Wellington ia ma Ellerslie time line Northern Motorway lo fire se slow mai ngai Albany faso solo mai Esmond wangi on the road towards the harbour bridge at time line nei long all state away su maleono ma mafa foile traffic mota so ma mafa mai city bound mai I Westgate ang ia tu Lincoln Road ia ma Waterview le time line nei mai tawo tu 55 cpc levai manukau ma mangele le state Tawai lua se fulu lava lea Tato vai ngale anga ia tu fo ili malai vaa lele lua se fulu a Ia mai tawa tu fo I olo otele na pisi mai le taimi le nei Faifo ispisi pui nui road le taimi le nei and Sylvia Park Avita avale tautua na lo saunga le mu O tu esfulu lua minuta mta leo le tu lai van
3: Radio Samoa Taslima iba tolu
4: Ta lufo Samoa E mawhaira so soni atu Dr. Chia ni ngā singa se ole mai suka, toto maulunga, ti ngā le tino, whaapa ui no mpauna, mai sela, mangyeso ma le kānesa. Maole ti e whaama mai lo puta ma le peis to mau nifo ti ngā ma le whaamanongi no lo fufonga. Whaapea product, po o loha fi so soni e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ngali I wa mawala to pepe o nar so soni a Dr. Chen. Hala au noi le lua fituono tolu tolu fitu fitu, Lua fituono tolu tolu fitu fitu, pe afioane I le lua lua ono, Great South Road I Otahuhu.
5: If you feel more na rento se failo antula na fabito mo le masina anto a perila a fa mai na sta vale ya soyono e mo fu ai le aso ele tongi e tasi o lo fa ye fo ile fa mama venga e se fulu lima pasene e pa u ele tongi so se ta vale po le ala vale umi e te fa unga ai nai e ba fa yuna pikile ta vale mele mele vale le fa le o lo mafanga li fa pelo ta to ofisa o tu ya la fua pe mo le te fo ile fa le tali malo o lo e fa mo tu ai ai ai ai inga fa pitoa o lo ye ile ta to insurance cover e te fili fili mai ai ina dei tupu se fala vila ve a o loo iai le faa mama a venga e iai le tanto a county New Zealand pe la for south for ile mona rentals e fao nga ile Pacific Easy pe fao nga for ile credit card e fa tino ile tongi inda o loo sa mori si fam talanga vala au le Pacific Easy ile o volu se lau o tasi o nono po numera ma sani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva valu fa ma talo sanga e transfer o e ile mona pe a se siane le tanto Facebook o le Moana Rentals po le tātou penga te whaelangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitolu ina oe a o e malanga asiasi I Samoa
6: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nei e tālaf. E mawhai ona mātou fisoswani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e fausia fali. Whaingu fie mawawe. Ashik Homes Limited. Whafso tae mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ilia so, mose tae ao manuia.
7: O le kawashoa, o lau kamufa ni inisiwa, e tautua mo oe ma e pele ya te oe. O la matau au aunanga, ua yei a li imata mai tai, ua uma o na o tauina, e ngalu lue faatasi, ma so o so o tau au, ma oe ma lau a inga, ma so o se faala putaputonga. Matau te fitosoani e fautua ina oe ma lau fili filinga te tau I teimi o fa'afi tauli. Au au nanga e fa'atua tua ina mo oe ma lau ainga I so'o se teimi. Cover Sure, here for you every step of the way.
0: Tō valo mala fa mero tolo tolo talo le tula valo taro tala mai sa mora nei fo ia sa fau pe a tala tula valo I le tai on nei malo nei matua lo su fo I te pena nei fa nau mo le aonga malo le on sa. Taro fa putunga o ana mo le rumanai. A mafo faula el fa putunga o le rumanai na malui o tatou. Ya yeah, fuan ngal wenga oil ta mama tina fa le temine nei ya po ma tu foi mona fa na wa ya ola ngana na le fa ngai nei ta cho ya taimi o le tupe o le mano sima me o mo fa aru nei fa na ka ku fa po ku oi na mo ta ya ya on sa ila ya on sa I ole fa ma si awal tar bo kala me on sa il ma li lim ba le fia bo ka ya wa inu ya to te lo ma tu sa le fia bo boy ba le ma li li la so wa kere ka ko fa ma singo ba ka ko fo mai ma ka ko loia ba ka ko ofisa I far kupe yo ka ko palama o ka ko fair kise awa fo ele mo boy na ma tu la so ma le ma li li sa sa tia e tam fa ye fa ya ma ma ria o nga ne fa na me fo langa le pespe se ko ka ko por kala meleta ya meleta ya
2: yes Ya, ole mana ifo I atal dona le vai taimi le nei, mi sirvai tau fo ila satina. Tu mana tua taimi ola iti fo ilfa na ya onga tulanga lua. E se le fa manu ina lo talo to yela to tape nanga fo ye. Ole fa tawa ina fo ina nanga luenga fo ye fa ya onga. Ona ola fo ilo olango lango fa ya onga. Ita maiti ya ola to ilo ale ala fo. E ola ita maiti ti wa ole ma nga ye onga yela ko kapenga nga fo ye. Na yela to ka to nga kama iteu tu si o teu teu. E fai mo la to tina. So ole ta ua fo ila le na. Ye ole fa malo losi avita mai ti onga wa olo tele fo I ia nga ma mai tu uma lo so so ni fa ya onga ta mai
0: ole saura na o fa ya onga ia mana tu e fa na ole ta wo la to tina ya o ta tu nga tu mo la sa tina olo ye ile o fa fo mai fa si se langa le na batu ne ta ya olo ye ta tu to banga le fa yo le a fo e ole fa ta lo tu si dia mama
2: ya
0: Tangwala o fai upu po la po an upu oni upu e pupuna mai le pese dango sang e pupuna mo kwai fa pupunga mai e mo le mo le o le lofa e te tono le loto e tu shei upu ai le upu vole ke ngo fo fa ma ba fo fo fo I ai long upu e moni mai tono le loto le se se nga o le wa a kusi la kusi la pengi anu la pengi ala pupuna mai tono le loto wa na te wai melele e ona moni le ona so nga la kusi nga la fa ma po le video ba be so ki ki ro ko le fesi ba veri or ka ko ko ba ni ka sangari ta puni le ka ka ya asa fik e yo e so ba venda kusi kusi ya ke fa ya ko da ro ro pegi nga la ro wa la nga e ka ule su e mangi u bu le ba nga nofo na nofo tupu le nofo tina tolo ka ko loko manga o le anu la pegi ka mi nga ka kusi la ro upu e fa mata le loto ya na fa ma oni no fa ya mama au ka ko we de us ka kai ma
2: fa ron ka ka
0: ka fa fa ba de o e bai mama ya ke le ropo au pu pelo
2: ale lo pe mo mo ma ngai ku se bai
0: wow o pu pesto ka na fa mai no ku si ai va ven fa no tu si ya po de video ma sen mai va ven ba wa yo ku la skofi wa o ma tu si fa mon mon So, al tu langa na iya yung cici lo atu le santo fa ta tu neya le tu langa le e le straight of homus. Ole na fa tu ta ta la ta fo le lo po ile sa o il men. E fa mai o ya Donald Trump la ko bae. Ola wa ole military va an military America. Kai kai mo mai ava am fa ka ngo mai va ayo mai se mai le straight of homus. Ale vo ma word po kala. Ole vo ka fanga o mi sa sa Iran. E fa mai Iran ko ape pelo ga me o le ro po ile ku I po sa o Iran ngale ha
2: wa le mo tsa wa tswa la wa yele o se fa inga fo ya Iran la tso ye ya inisi na o tsala o la wa nga amata e Iran ya wa la tso se fa ye fo I ya va ala UAE ya le la wa kali ang fo la America ya la fo la mo tsa wa tso se o ka ko kilo kilo pe po fe ko ngale sa o pe a ka ko kan a tso tsang tsang ya tsula la tsu wo ko pa pa mai o ya lo ngo bia la o me al na wa ya wo ma kwa pupunga ya o
0: na pa wa le fa le kong o le pupunga ai ki ge fo kwa ai ki ge fo kwa ka ko inge le tula ngo el kaul pengsi par kaul se fa ya malo se fa yeso ko le lenga wa Ola uma foi lua fe lua ngo nga me punga ma be po buka fanga ka mana yo a mana ya mana el tan fainga stasio alo sa mo le te te fono e le le trust le o le walk without fear charitable trust ole ole la to fa mo mo ina ia o ina to mo ti ya o nga ina ia a wone fa nga ina ne mele ole ku i mo coward bunch le tele na umayola na ista maiti ma faina na ista maiti ae faile mele lei e su yel mele na nyo se mele lei tele
2: mai tawina fo ie pea ma le se lau lua se fulu ia secondary students fo ie mai a onga maulunga te tonu au ki lani South Auckland o lea ua amata ina o na faaonga ina fo ile polkalame ina ia tau mafai fo ile le fasino sino ma faa tonu tonu ia ma popuai fo I awala e de-escalate o lona winga e kao fiai a faa pea o le ua ia ile faaonga lima po ua amata fo iona ngai mai e tele lava la ia me kukia ma awala e mafai el tamai titi ia ona faa upenga ina ilo na tangata e ungoa maliko ekali ya kufoi ile faa olima ae peyo awala leleia ina ia mafai ona feoai ole tumtumunga lava ia mafai ona feoai tama mateine a olala ute mautinoa ola e saunga le mu
0: iyoi
2: so a kongwe au nga foi ia mawasinga self defense awale peyo nisi lava foi nao oitu eta awo ia waonga nei wa amata ona faa taunui
0: so ole faa punga faa brother Daniel of Hanga ina just how to approach a situation calmly file mulele when they are under pressure just responding rather than reacting
2: yes
0: so manaya manaya na tu langa o ina tamaiti ya wangi I ko fa nga nga yembe awar kawi le ika ya ma faise fa fa nga di ma fole le ona fa nices ya atali file mu
2: file mu
0: ole un por tu spa io fa tauto ole tali file mu le liu esenai
2: leita
0: Fight kak Famalastino, fight kak Famalastino tayo. Bye, alo Famalastino, so matalo kay sabon, may tayo po.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, ye

0: Pero esa voz volima e va tolo mo mo jo tuol nei tai on to lo se fulu mo le ono mi lo tolo tor ta le ole tu la eva ma lo fa fte le tino la mai mo mo fa fonga te tono lo solo ngale le ya me o mo nei tai a ma lu lu fa ma lo fo nei ma tuol on sa te pena nei fa na mo mo ri la onga e le nei fo tai a fo so lo va ste ta si lo ta po kala ma sani ma fo ngale sa so le fo ngale pito tolo su lo fa so o william sio te le ana vai nga ta wa ma le onga fo lo fa so lo na si le fia mo lo na fi nga lo me how na city for let you know machine name by time on tat real tat of sibling on the one on the limo neo on machine or to sanga il tat of follow ya if you real tat program in town of fiona so sorry no fiona pizza malo se fomo no
1: se fomo no to buy ya fa per fo no follow fat for to of is mal on fo no ngal wen of it na il longo longo fo il tat what to know I tala mai I, ma tala mai o, mo le wā fōi lātou si la fia, ia whātalo whātfo I tātou watanu. Ia lau whenga lwenga lea tua, tupu mai e o tātou watanu, u whāpea fōi wō mai o māsang. Ia mālo labarun sai, mālo fōi whālau nei vai as fōu.
0: Mālo whāpte fōi, e lau whiong sa uso li, il whāpano mai o teimi, ia mo tāpua kalame, sa tātara no, e sa mōi nei nabu yasu wa vai. Ya le wo ya to fa le jema le la to le ma la to le tai u ma ru du fo le ne ya to no ta ma ta mai sa mo a ti le lopen e si le fia ma ba wa le fa un le by election na vai mo to lu ya a te no fo ia ya ti le lo lo si le fia wa la va lo fo si le fia nei va nga ya me go por ki ki fo i sa mo ya fo le kan ba do ma ru ma ru ma le su yo le na te mo e fa tu to tasi fo le a
1: le o kai kai ya e sel fai ma ka ke fai e popole fo ele le pa ka ba ia ku ia i fai nga pa lo kala iking e le o mai i la lo le si fu a le si vai nga fau fai e ma lo loa ko e pape a loa le a ho e se a e ho ka vai i le fu a le ma lo ia e ia kai kai ya a kongo e pei fo ele le pei ka a lo a o kupe le a kongo ule a lo wai pe a koe fai fai nga pa lo kala iki o inge ia i ka kou mea e o se kasi nga me fai kio ai kele fai kule a e le a kongo ula kele pe a alu alu se pa ki kuko kasi mea wai la nga e se a iai ia ngi sui fo ele le e a manga ia pe a fai fe sui sui iai le pa ki ma le pa ki ia ka ula ia a kongu wakale fea nga ia ile mang ma lo mai ole sui ese sui kuko kasi o inga wa mangua o le ngasau ngō mai o le finga ngalo o le iku ma lo e alu ilaro le fuar ma lo ia le uka koi lo ngei le o la fui ese finga lo le si va en ori ku ma lo le mang ma o
0: kuko kasi ma diela
1: ia o mei langa por ka ko malo se malo e vai vai le kamao a inga be a fa kuskusa ia ko ke kele o le winga la kakala o ngei me o pa lo kalai se va nga wa fai mai el famsing onga la ko u ia wa pa u se kasi o se sori kula fongo ia e le o se mele le le anu anu kawa ia kia ua ia i la rore fua le si pa ki e lua kulo a fa pe ui la walu ia le maua ila ufa shifa la hoi ia o le la wakari mai le iku malo o le e se anu finga nano e se koe na mele ia so ia ia anga o porke ki la wa a kamala ko uya u masang ye ya la ko uya nga fa pe ngi wo le bang a ye pi de media la ko uya
0: ma lo va tay ma tang filo fitting ala wa na tara no su yo ta to re sama fo ima le su le mar mano mai su to tasi a le fio nga la ultimo ia wo le sema ai o va lo longo le le la sa no nga ma na ya la wa yo fa tasi de mal mele wo sa no ia la fio nga pito o le fina ngalo lo no chuma lo ya u ma le ya le pa ya inga o ya i le vaenga le a fa pe ola na ta mo mai fa sui tu to tas o inga la fin ngalo tu malo ya u mar pa ya inga le ye nei ya tau tu ai pe na ya pe ma na ya wa fa ta sina mo me na sa no i a wa o le a me ku si a le ku malo fa ma o ye ma no fo inga le vaenga ga wa wa le tu malo na pa lo te ne ya lu to no le o le pa ne a
1: o le ko kele o le ku malo le nga ma fu di ya a la nga ma ngingo fo i la pa o ia o le sui koko kasi ia a kongula o inga ka ke pu e mai fo ima mawa ingi manga kulang ko o ka ika fo langa four one game male buying of Fai Samoa. Going a Macamai, the Macangana, Kowia, Ole, SNDP, HRPP, South South, Ole, Ole Samoa Party, Oai, Simopaki, and a fight, Ole, the winger of color. Okay, Karikoma, we are Ole Wakao Seto. I parking el HRPP male male fast. Ai di mauku le le lava.
0: Yeah.
1: Ole mei e mo mea le le le ole ku ngai na faila o ia i ole ku ko kash.
0: Yeah.
1: E kai mi lango lango ai I le ku ole le ku ngai ia e kai mi I songa singa ngalo mal singa ngalo foi pe aswa lo pule male ku malo. Lango lango ai me ola fe mai ai ele malo la ko ia. Wa oanga I le ku ngai ia ma oanga foi nga le ku ko kash. Elefa pe ola pipi I lava I le ku ngai pe afai vai aku e ngoko ele va ale aku you know o I e mawai ya sha I le fo ma kapu ya ko le ku malo I songa ia fingangalo por ko fa foi mai lem ka upu I lem ka upu lem ka upu ele I o tal kong rao e alwa a fai fo ia le Yeah, who knows? I le ma I la ko ia pe ke fo vo yengi si e de fi fi le chapi o so ma ia no po le si fa inga pa lo ka ma po po ma yengi si ma inga ya nga ia yo me la nga ai o le me la ma ko ia o la ka ika po po le nga so se kai me fa ia inga me o pa election e ke le le ku pe a wai a fe si di da le ofisa fa inga pa lo ka e fi le me o le nga lu ai pa lo ka la I kinge ka kouri e New Zealand. E la kiki le milionga.
0: Yeah.
1: E a fai pa election. E a ole ngā fōi pa election. E ala fōi ngā fai e fai pule la kouri e pa election I ngai New Zealand. E a fai ngā e umango ngā sila sila po se mea. E a fai ngā inga ia. Pe manguia inga ia vae. E uia kasire ku mālo fai e. A ala e fa ma singo mai le akungu lau kele.
0: Māle, māle. A pito fa mod mod nese mai so fina ngā lo wa le wa māua I tonu lao New Zealand por kikia New Zealand fo inele. O le ae e māua I le fa afonga man mata wa New Zealand lanto. O le vanfonga vai I le teita inga ala palimia. Tui sinave mauru mtu tua Christopher Langsin. Ia mwani minister mai fafo wawasa mare Winston Peters e maga ya laimau umana suwa fa makai sa amu. A le famai wawasa mare. Famai wawasa mare ya. It's an open democracy. Ya wa, e la watu lo usi di fiel tula. Na ilo wa umale fafo mene tenu wa.
1: Akakala ngofo ya le makanga. I de kula in mayo wawasa. O iyo wasu pale mia mole kau sanga mana afa ta kan ngola ia o ele ko isu pare mia ile kau sanga mana afa mun mut ia maka kan ngoi fo o inga ala dia dia fo I wing o ola wa sai ile ka ile ka pe no pe manga bol sai nga pa de la wa dia dia I ole ole menge or kaping e ka e er me ka or collective responsibility e si inga uma lava me ko kongor kaping e ka Che Ivanga Lala wa mawa yele kashi pe wa fairu fa yungal pare mea o le mea le la kako oai. O nga mafairi e mingiska o nga o ka la I ma faa adi. O le fara lava ka pinge ka lea e koru panki.
0: Yes. Yeah.
1: O lea la, o le fesiri. O kula I maiva wasa o le mingiska le maa lo o le yei kui singave mauru mkokoa. O le kula I aku o le kaikai o le New Zealand first. O le lai whangu ngumi ala koe inga le mea ngai. Ai ngō ufaa longo longo aku I le fongo le si po. O ma oki lawa le whai mai o wawa sa maa ngai o. O ie pule I le whai ngā whawa he po le policy I le vai fafo. O se sau ngua ngā I wha kei I le ia I la kou e maa lama lama I ala o me ko kongo le maa lo ma le palmingi. A wae ele pulele ele mingska vai fafo ele policy ele malo e pulele malo o ele malo or kapingeka be afai wafai ele lako fai yonka a le mea fo ele ngei o policy vai fafo e o le pare mia la vanga ke sekia a o le mingska vai fafo e bakul fau kuanga ma bakuanga pepa po le ala vare yunga mga oai ai ale io e il parmia e le mafinga e venga in un pa ai sa a fai fo io il parmia e nga vakula e so ala pulei e minska e se ar mele we ye pe wo ka ikai Ah, le malo. E ngongo fo mai dei cue e cash o dei cue le malo. A esse le sa ngale mai e makai fo le o cui singa ve mo o bua. E se vuoi di sa ngale va col coi ngo makua. O akala mangi mia. Qua fulia uso vuole guardi ari mai e o vai di poche la vuoi ia e ma che make pole almene cup. O la ko karikon fa mai o le o fi ngau ia ia Winston Peters I ka ngako re national e o mai e lango lango ngai e sidi ya kure a veo ngai e mkai kai I loe ya bao ya kui singape o kua fo ila e fongo lenga umaku lenga ko e faa kuwele la fo e lo ke lango lango pe ya kui singape mo kua o le ua ulangi ya inga ye ko kongo le mao ka fongo nga pa mai ngisi e rei mase singa kawa o kango ako e faa kuwele la fo e se si e fia kawa e moa enga e mongi nga maa lo ele la fo a ele ipalo ka ako ya ele lako favarkui por mea ua ulangi ya I o le la ua pula ia ku vavasa o anga ma nga fainga ia fai o le ua ka ua ku kangaka naso o mai e lango lango nga ia malanga paki I lo le ofu e lango lango ia laksen le lau kele o lango lango inga a wale ia se si kokongo loko I fale naso e ma fainga uva ma le kofide ka ika
0: malo so anana winga ilo sirfiela fa il vayango porkiki anana winga on fam talanga vavasamane Winston Peters it's an open democracy
1: ule ar kan aka I
0: ah
1: o ko le ta makrosi e ole nga ole ko fu maka ka mala ko kar ko
0: ah right
1: o kan aka la vai ma lo e pa lo ka inga I ele ko kele so he's looking at the polls ma fa pe mai e it's an open democracy pule kan aka la ko uia o mai lango lango mai a la u nga I loa wa pa ule support le kamale o kui singawe.
0: Yes, yes.
1: Ma ele kasi se pau wa pa uai e kele paus.
0: Yeah.
1: Ma ele kaumake a kongo e ola akako wai aku. E alua ilalo paus ar kamalo ana ko uia langa yo kangaka I hokong kangaka mao yo I ole national. Lau kele rango lango ima. Langa kele kangaka mau ke maa fukai ia umaluenga ye fai. Lako wakala ele o lango lango ele ufiefie ia lako kaika ele inge.
0: Ala alo kini nga lo leo fai lo isu ipalmia te o le act parties David Seymour ana 6-point plan campaign ai mol fai nga palonta lo toyo no masina e a fia titi lo atu pe e a fia mai nisio tanto fo tu langa leo le lima tau sanga stand down period mo e mai soi vai ona so e sit fia famo
1: ole kama leo o simo ole bua ule lango lango ko yanga ia ai ai kai me alwa I dunga ole ala u faile ka wanga la ko u ala u ma Winston I kama kala ver national I kama kai pa loka I pa ki e ka u right wing parties ole wo so la wanga ia ia le me nga ma lo ai ole ka u fainga e a vaku fainga sa va e fa ilonga kanaka fa ilonga lang pa la u ma Winston e fa ma o so so me nge e aim lava o kanga kapala kanga ka fo I va o kanga kapala e au ngo fi e au ngo fi e paloka o kanga ka enga ima e au ka ka e paloka e mongi lava nga e o fo la wasia pe e au ka e paloka ai o kanga ka papa langi lava la ko I re fa ye le pio po le ko fainga fa ko singa asi mo ma marvainga dia o kanga ka palangi ma kanga ka lava ia e me na ko o le au mau mea ma au whaironga langu e le fie fie a ko kanga ka e le fie fie e le o mai o kanga ka mai fafo e ngau ngau ala ko I pupungi si la mo la ko o le 6-point policy la ia e ke le mea o ke le fai kau mai ka roelo ka oto pe o so elo ka I ka aku ia e le whaironga langu o mea ia o ka whanonga longa aku ia ia ma o winga ngā ma sangir ka malea e leo se winga tau
0: Yeah. Okay, my love of day. A bit of lewa maua na filen sa nele free trade a trade deal ma Singapore. Pela o titi latu pe ma na yel tulang or swau. Ia munisifo o loa le avenue sila. Ile atu no ua anala wae. sila
1: yun. Yung mangkwa po ilang le swa ule may yakung wala pipe iya man. O le swa u ay ka o crude oil le swa u pe palpala. Yang may la iya yakung u pe yung ayay Singapore la kou la e refining le swa u yung faka u akulo ikuwa e fa mamama mawai le tiso mawai le swa u mo o valele ma swa u iya fka fa ngay ka koka vale. Ka wala le ole fengay nga lea. Leng o polisia mala mala mala baul pare mia measuring ska kupe oa ka pen penang o ka pen ai Singapore e supplier ko e soa u ya ka ko ya mala la wo si e fe nga ngala ko u ya ole ole memong ila ba ola e fe mai le pare mia la ko u ya Singapore olo ola va pe le ile supply la ko u ya soa ole si yo machine e pe ka ya ole la ko kala le ang mau aku ngai ngisi oli pox e kusa la ba pe ka kala ia le Strait of Hormuz pe a ke iwa wa ka mu ul mele ka fai la ba e Amerika na ko ia le wa ka fai ia e fa malosia le amai o va amai fa fo e o ila ko aku mu le swau le fo wa mo sa mo mai ia kai kai ole amia a evena ko ia ole wa bakule la paka inga ole a lako komfailo e fa papa pomu i va aia America le fa pela escortinga i amea o lana u famail mpale mia a Singapore e ui fo ilava pe a ore kai me ka kala e i le straight lea masao maile swa ui kua i le lau langi e le o se mea la ka kala loa alu loa a maua supply la kou ia pe o mo mia ka kou e sa mai la kou ia masalo po lesi yongo masinga ia ang kwa kako koi foi pe ao mai le kai mia ka kala ai o nga kwa kako wola ia se kulanga o le faa maa a venga mar koi foi o le kamao a inga la langi se kulanga le lei e ia la ang kakala ngua ia e le ikai kai o le kai mia o le saunga le mu ma le maua se kulanga mauki ngoa i le kau le sui fuanga lea wanuma ia o lea la kumfaingi sila ia e o si fe ngai nga lea inga ia maua pia le supply la kou ia a kakou mai a Singapore
0: Tafai ule tulanga lea pito fama le mole te lo nan silfia wakau nge fula kikia ule lopo aesa o le president of America ma o Iran fa mai president of America leoa fa o ngale military a America fo lele te talama yei va aia na poloka Iran ma Iran le mse me fa penga o kupu ya la fwe ka fanga mai misa se Iran la to
1: ule
0: e ala ala wa e tau
1: e se le makau kia o le kulanga sa ufai kau i e fongo fo ele e o kwa e mi skal malo Trump ma ko lumale o komiki e se le Congress o ma kwa o kengia mai lava ia le kai kai fo ele mi skal defense se fo ia wing ai fa ia ku ia wo kele mele ka o le misinformation ole mafua mai onga le fainga malo ia wale mafai onga karikongu la langi i fa upunga a Trump malanga fainga malo sa makamaka fo i fongkanga spangiolo ma fongkanga fo ia yelo pa la kou ia wafasanga kau mamai la vale ko kele wa kungu wa yelo pa anga ia Trump wale karikongu inga ia peila ale kulanga nga wakakole karikongu inga ale mele kupu fo ia aven la kou ia e lua leo ia e sau mai kokongo la kungu o le leo ka ika io fika ma le api ma le leo le fainga malo o le diplomatic voice ale malo e fōringa mai la baka ke leo a kokoa ia ia wakabai isi li poki la kou ia ese le ka ika ia le ambia a Iran ese fo ile ka ika inga o le fainga malo la vai al malo le a ven e lua la leo so o le leo fika o kwa le ke mai ya America o la o fa mai la ko ya ya ba ba ila ye ko va anga be a fa yo mai ko fa malasio le la mako ka fanga ku ya la sa o le leo ya le malo o la nga unga upe ya o si se fe nga nga u mai ia se la kou kou mawhai ngā. O mea ia ka kaunga kilo ia Amerika kua mawhai ai o ngā la kou osi si whenga inga fo ilele mori whide mū ai mua mua lawa o le Strait of Hormuz ia koe fo ia ku ia la kou ia Iran. ia awang i pule ai o nga kakala lona ia. Ia teila a kulanga nga ore fara lawe fo yo vaa, ma kampangi vaa, ma sauli siri poki nga fai mai. Ore painka vaa nge ele o manga olawe se vaa e ui mai without ia iei se ma lienga ma lo Iran.
0: Yeah.
1: Onga Iran. E onga mo meo mainga fo I e pomu ia ua le e ko kongo le sambi. O le meranga most insurance company won't allow ships to go through without permission ma le malo.
0: Yeah.
1: Onga le pupole na ia I papa I ma di oe kaka ma fale anga I olo ala ko ia.
0: Malo ma tangofie nei va nga ya fafte tele fa solo fi nga le cha lo fi nga pito de lei ya la cha tele fa to fa wo mal tele malu lu yo ko anga fa sa bali ah
1: ole me le ngo ma wa nga I show ka ma ka bai
0: ya ya
1: ya ma mishi fo yo ka ka ma o show ai o ma wa me fo ile le ya e fa nga le o fa fo skin mal malu lu
0: yes
1: ale exercise le wo fa ko ye sho kama mal ma ku au ma ku ko fo
0: ko
1: le ngofo ila lo lang fo ma ku lunga ngofo ila lo fo ku lunga ngofo ila lo fo ku lunga ala bala bang ya exercise nga ya so uma la ba ele pole pe fia ku le fo I roi pe casa musika ye e seki ye la ngofo ila lo ku lunga ngofo ila lo ku lunga o nga exercise nga ya nga lang o meyo o vai As you get older, you need your legs to be stronger. You may find that you're or look for this year, you have to make a change. And then you may have to see by going
0: forward.
1: Yeah, yeah. Come find like for your exercise, or the level, yeah. Let's see where come find for a show come out. Umala exercise for the aso. Ya le lady ai le winga la fakta la o le fokua na for mai eat better protein for more o le more o mea nga e kausami ai e le lei ai maso makau malo si ai maso ki o ia te ngai ai mea nga e so sa mokoga huia I le umakukua
0: a tengo fie le lei o le asauti na ia wa langa wa le umakukua ka meki o e fengi mea lo faki nga wa umarka akou kai mi I'm going to go to the house. So I say, Malau, Pamal Pese, Otina, Ao, Saudi Atina, Molanto, San Fabito, Mother's Day, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa, Sasa

talani mai atiaroni sila mo le sotai amuri e tar whawa. O whae loe David Seymour o a inga whātino le pāti ala act o se taula inga ua umio tilo tilo i aere pua vainolo i tau moni. Ma ila tau atua I ala whātou ta vā ma le pāti ala New Zealand First I te tau anō whaina le tele atu ali whautuanga le lein. O le au whae tio I longa I anā inga whātino mo fe malanga inga e au ki aima pāti o I tua ngai. Se loia mo fe malanga inga stanga te tomai whāpitoa ma ta apulau kele e o lava foila na pāti whāpā angare whainga malo. A e lo I oi ia I si mua I nei whātionga. Ma I a tā wai o nisi ua wa ai whātou wa ai whela pola po inga whāpura kiki ua pia se ata pu e whāsolo. Ma ua tino tilo I ei oi o te whaipule whālongo ma tali I atu ngalunga o tangata. Mo le pola si ai e inga whātino e stili ona le lei mo le tino. Ma I a whātino e lukisa male nuas fruatho tangata overstay eni sila nei e whāsela wina I tō tele tuai tangata whainga ruenga I whale aina. Na ilo tangata insinia mo waila au wha o mai e malanga mai ilalo visa o to mai whapitoa. O waenga e ono a e nga whaatino le pāti ala acto tātanga ina, e au fiai male tipo ti eso tangata so tu la fono nga onga. Zalama peo le ale ummi talo na nofo ni sila. Ma le ono tala la wha o popo e tongi le aso e tasi o ngā ruanga te tele tangata malanga mai e visa fai ngā ruanga le tu mau. Ma le lima tau sa ngai le mau aise benefiti mai le malo o mō tangata e maua visa nofo mau. O le taiulo le pātia le New Zealand First of our Vakta Mane Winston Peters, ta ia tūsi ai lungo o wala o sa te ingalau kele. O le ai inga whātino le act, o se tau mwhai ngale le ia peitai, o se I tū ele manu iai, e leo pā ia I tū uma, ma ia fautua I nai le act tilo tilo malele, I le teime e fōrpola ia le New Zealand First, I se tūlanga tonu e iaia nai inga whātino moni, ma le mai aia. O le tamātai minister of malanga inga Erica Stanford, O I tā ufoi, o se vaenga e lawe lawe tele, o māpoe ana whaia I eima whātino whaifana nāti ale at, mo ne whainga pālota e au nōlea ma le lei o na ilo iloina. O se ini e nese whenga inga le vāo ni Silama Singapore, ina ia mautino ai, le whāwau o whātino inga o loa e peo swa umatā o mawhai teimi o whāra lawe. O whā mautu ina ai, ia so se tunu o nei e tunu e lua, o le a whā māna fia e te pula o loa e whāu pafoina, Ma alo ia ni ngā lulu e so whātasi I le vave mau tutu na I o kampani e sa pala I o loa. O le pāre mia, tu si nave maulo mo tō tua Christopher Lutton, ma luna soa whāwhia ngai Lawrence Wong, ta lulu lima I le māli inga I Oktopa. Ma le li minister whātou inga Todd McClay, ta I a seinia I Singapore le so nafi. O le Lutton, o ni mga sina o mawai atu nei o te tātu feola I se lo langi ma ale ale. Bena tilo tilo e tanga tenu sila I temi umala vai whātū mai ala atu ta vale I pam pensini po kiso ni tonga tā. O nao Singapore e tolu iai atunu e wha mamā ai le pensini moni sila. O lea mā lienga o le liu ale whātū o tuanga I whātinonga moni. Ma le temi nei, o wha ua wai le awina mai o le soa o mani pensini ni sila nei, tona whāri ai, e Lutton. O te mata au pō o se isi o maua a fia de misi le Wellington o mapo isi tā panga mō tangata sa tā o mafa whātasi te palaina I Newtown e mate I tuina I ni whaeilo ilo o le whamai. O tō tolu ai nei la tō o mautinoa le a fia de pisi muli muli nei o le misi ala. A ria le mata ngā ruenga o le soi fō mālo loi nā ni sila o le mata au pō tā I enso o tanga mali tangata sa ai whātasi I le whaleaina le Mediterranean Food Trattoria and Deli in New Town a o a fia di misela nasa smarivo a prila. Pa alia le li official for ma il soi for ma lo ina Richard the Bond. O tangata sa yad fale aina ili a fia fi ma ili a tau ili em fa na fa sawi na mai ili misela u fa ono ma fai niona fa rungo ina ni aunga. I ta wa il tangata muli muli nei wa a fia sa ya fai ili mea sa ili rungo ina li tau tua ar soi for ma lo ina ma bave o na fa na po ese na ua ye iloa e a fia o se folu ne ia no whanga o tō sina ia ia so o tanga mari tō tōlu o ila tō wā fia ni misela. O re sui kom sina tau valea tālu wai neo leo leo Kevin McSkimming o ia tō e te tōngi ele lima sa lau tāla ari so o tanga malona nofo e te pari tani malo ari tōngi ele au tōngi la fonga ili taimio le la mā tanga ma te mā fine sa mua mua tu whai loa le leo ni sila o re kom sina o leo leo Richard Tempest sa tūsi whālua ia McSkimming e tāpā ina le tō e te tō

ina yana su spenga sa fire pa unga mix steaming e val au lista ma ta isa pesla ma tang fa unga ri ela te maputai ini ten ile fali te malo a tongi le leo ile wa fis fu mo leo o fali le leo ma ila tu ye tu mai fa pito wale na or so ona sa ta o ta avale fa masao ile alu ilu ngor no mero fa of love te ta avale le tu mai ni sa fa no se fo ai o le ango a mio mo wing ile ve no ta avale ma le ai ni a o ngo fa ta ta fa ya ile se fu lu aso ma ile aso lu fu lu aprila se fu valu ye o wa sa fa no fa of love es te ta avale fu mo fa is just I eating o fai loai or spun mo leon no mari spun mo le valo ila tu ta mali hiu. Ta tu mai a wala sa loto se lau kilomite li tu lau sa tawa yo ai ta vale. Tu ele ni papu I pui mo sa o le mu ta vale. O le numero fa le tu sanga o lai fano I lungo al tele o mai alavo na ngai lungo le tu sanga nei. Na ilo le tu sanga lua fumbre le furi mai ulava. Il tau mo ta atu o le tau o le pensini mo le suau. Ta lungo ai le fa tonu o le oleo mo le oleo ngau ala te tele Inspector Peter McKinney. Ile porokala mele nine tu nuna le Johnny Sila. O se mea ne mwhaena wha tino ina tue taunga taha tene. Ia pāpui pui e wha tuina I lunga alta tere mori saunga le mō. I awala uma e sao sao ai leo a taa vale le tino. O ne mea le nai mana o miai e ave taa vale. Tele ato na mate I tū mara kitoa I ala tū lava ngai o inga e whaia. Wa pē masi o si o mianga. Le e mō o miai le sala upasende o le tau lai I temi uma. E u lava I leo le sao sao a tele mapu ai wha lava lava tete si uma. I was out so I must on anyone in the tuples fall of love me but you can't wait till 45 back if I don't talk in your map of foul no one on the vai vai I put a fall in tone on the vai or you know I'm not talking I found I might not know see my marijuana poly the cannabis clinic what up I know till you actually are on I see on my I might not our cannabis it was when I was my way around some of my percent of the thing E ye kutu nunga, o lo o ye se fa amu tangata e fa nga aina ne vai la au. E peona fa ali ai ele li o fisa sili, o zim asa her. Ta ya longo ai le Johnny Sila. O le a tili tele atu le maana malama e tau o tele. E so so ni ai le tele atu le o ngase ngase e saonga le mu. O na sao fia ia I ne vai la au. Ma le tala no ino tau singam tong tinga. Ta ye ta wai sa fa ye se la tu sa ili ngona ngona mo le a fe o ngase ngase. Ine tau sanga o mobae. Mala tu mawa ile on sumali nim paseno ila tu sa tali o lo ye ila malo la tu fa longona o se fa amu ya ila tu e yeso tanga mba ila awar kana pisi fa ali e al taher o ba ila awar kana pisi o pela voisi ba ila fa foma ai o le fa amu e tu mawla bona vema pa puni munisio tata I tato ta longo mo fa manino le leil tama fusi ya David Benavides ele mana tu tulise fusi longa machai o pataya Pe a faile stepu du tonu fa la tongo fa plenga ale super boxing. O Benavides sa manu manu ile sa ya ke o Pedro Ramirez. Ne wa ta fil fu so angali tamu sanga yono. Ma de ai mo champinia ya yo fu o mai tonu le WBA, WBC, mo WBO. Ele o panga le cruiserweight. Ile mai ai ole na manu manu ile sa sa for ti ai e Benavides. Ile isha le fu so angali kolosfi ai le leina si o mi ai tu tunga. Na ilo sana panga. Na yau tuvala awinai se lap te winga marista ma Mexico Canelo Alvarez. Asa e sitting yai pe a asa e sitting yai o ia pe a share sa luai ya pitaya sa te fa saot asa e sitting yai pe a share sa luai o pitaya fusul ta mersango fai playing ar supa. Aye ta uai ele anu e fusua ili shompini ale fa tonga o fai playing. O nene o mana na or pulenga e fasala la wina la tu fusua ngai ala fasala lau ar PPC Mali DNCN. Every time. A faya mosa malianga. Fatino loa se la fusu anga bo feya. O biteya sa fa se ema fusu ili fa la btonga li sufa. Mamanu malu en champino la upanga li crucifoid. A o se nga yu inga sa fao e tela en champini ala ABF. Ile upanga. Ina wa maer fusu anga li sa sa poru pola e o biteya. E te fusu ya penevedes a paulona. O se fa le tonu o ne tere se la velave o nole. Es o ala fa salalau. E whakala la waipusu anga whala aptonga o me lua. O whai lua ka la puliti ala Brisbane Broncos o le la to wingi marasui ala to Samoa Dane Mariner. E wha ono lusiru na vai pana wha pele whai e esta o tonga whana ti nati la vave ala sa. In fact, I'm gonna ask them. I na mai aule ta alonga maa taina sa whai ina le Broncos ili Sydney Roosters ili asto nai. Liipu ki ai o Mariner sa osu se patu pori kok ili matrolo na vai te umutau ili jemi ole akwa mua mua ali ta alonga le malae. Ale Alliance Stadium. I had to leave with a Malay more than 5 minutes in Mulimuliani or Talonga.
You know what's

0: kaufafo ya Josiah Karapani wanaose afya ngatupwae hayo ni ten muri muri yani taatili mafatia ile teulele lusu toto sanga ise aunga mananati atuwa ilo elefale mai ole Royal Alfred Hospital mose tautonga ole ofisa for my sido le kalapo le Broncos Matt Hislop lai faamatala ina ile asura nafi ise la sanga saafi sete ai ile mai ai ole taalonga ua mafo yona faamalo lole sio to sa mo mustaimi ele o mautinoa fari Hislop sa fulo le mai o marina ele temi sa tui taliwa le fatitani malo ile mai ai ole taalonga ele taina sfulu ele po ai kiria e faamai alana mea ai malo e moe ai no toy ya ya siaki a for taxi va veo ma ye loi nai o lo no nga vai o fufula tele mana na tia toy lo re fa mai ma fa ya fa na tina ki ai se tau tonga o se fai unga sa tia na ye lo fa ni na o le tau ni le skosa le pe tia mo me tinga la ka pian o ple ki pepe por baby blacks ani sila ri tama sa nga mo ri por ranyo o la ka pi la lo o le luas fu te sa nga ya pe te sa te or the baby blacks are fire in a Argentina loose from Lima to Fitu Port Elizabeth in a set of nothing. Malay Mofana Tamba said Tonga Ponesi and Mofana Fa Wau the Pui Pino de la Tu Champini. Or Africa is Celtic Sala to Sassina Yau Stadi and Stone Eye must say a 22 long and more fast along or out the full tongue in my eye. Malata Alonema New Sealer Talong and Song 4 of us all that the Talonga LHD winger Yan New Sealer while it will Fafo Matuanga Champini. Or no winger. Wapiki sauti wa mai alama na manu malo lipo shampino nulangi haitu itashi li talo ngoto toi talo naone yaso maya teroa mawa oele lotu maulalo mawa foizo wa kipia
1: uwa na ole radio Samoa sefurulima iwa toru amo etautuwaina oe ilangu ngana fitu aso leva yaso
2: au kilani sauti usaa ilise Samoa oe malo aina ole Enterprise Motor Group manukau o lau faleta vale faa moe moina Tele tava le matanga o fie fil fil mai ai. Tele le fso soani la ufai ngā luenga mō oi. Mō si tava le tala fia ngai. Su mai I le lima ono fitu, Grey South Road I nei Manukau. Asiasi fō I le upenga tawhai langi, enterprisecars.co.nz. Pē wala au mai I le oval se lau, lima o lua, lua tolu fā. Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, fili fili,

0: hawe me se ale harvester som male besse on is it time e a maunga e ole ata mani nona ole se fuanga man sa vading ono ta to fight nei ole time wa ele maunga ole time wa i fo le van ole time wa kaunga kanes wa o ole time wa le mauton ai ba ai fa manatu ya to oi ma o matato o ma po ala va suya inga ole o langa ole o fengai matato le ai ya se me tasi ya e ma faina fa te se ina oi ma o me le rofo le tua e ala ya isu ya faina nga me e kua kui ngai mafana fana le le yeiro loto le nei tai au maru lua tato ya ya sonu ona nei pero masani ai tato fso ta inga marasio le tato reido sa moi am rekap so when I can I ono o lo ya tal talam fa mani non tele mo lo tupu tono le malo tele America ya tono tele o maram lam foi le sir fia fa pena foi ya unis time so san mesu a can I ono tala talam fa mani no fa lo tele mo tanto ya pe ona ya so bo vaste tasi ya so mo yel tam program ne tano so can malo so fo mo ni
1: oso malo so fo mo ni ya va te fo I ile te tua te vai ile magre tua mesu po ye le ato o kuna luena ale litio Samoa ya filani ko pena ko e ta tu pa angal pa speaker ya mo mo pen ave me inga ta tu ni mo ta tu ka wala ni tu ona mo ye me ko ye me ya so ka tu lo ko I I le ai no ka tena I te lang pe ka te lang de fio le chinu ni se la ya ta po no ma tu mam ti mam ti tu wa fo I se gumna Mr. Junior, that only chose to shout to make a message of Murka, what could so see the piano or two, a few Samoa. Then Samoa, or not the woman that lay for E in a short pale old man to what you knew. Yeah, I, my Malo, after four E, little two, the voice, the Nicotire.
0: Malo, after E, Lansuma, can I honor? Malo, if I tell you to my letter to my wing, I never yasso, my never yasso, a luanai buying, Ben Fenefso, sorry, my. Olo lipoti olo amai nei le media ole olo fafonga ia ili nei tulangi mo falong longo ia for my wall what to tell my va le straight of moves in a ua a umon fa tonwe Donald Trump le military America lo ia il vanga le te tai mo mai va mat tala mai o stala fi fi te lo sa fa te ia fo lo lang ia to le shi tu ole ole story for my run ele mase me fa pena olo tupu ola ta fia la to va ya ta ba nga bo na ba nga lo na duo na sa fia nga ta tu tanga cha sa mo fo nei fa unga supreme court e me ne o voting rights e tono america fa mon mo pe fa na so so mai ke nei ba nga na
1: ma lo lo te bai ke lo lo fo I e lo ha la fo I e lo lo to male fefele male male at mai fo I tu langa I lau su en en ta u pui te pai pai se tas en eta u ke nu tu I ya o lo so ai u ya ya mane el si mane el da u o le mele tu ku nei I ne suira fo mus ya Olele uwa, olele uwa, saul tulanga, olele utapu mia, olele blockade, e Iran. Ele vano po ele na, olele uosulta siya, le bao, o nuuya le vapito, le titipi, olele hava tele leo lo blockade, olele tuwai ba tau alina sejo Amerika, nung, wafo ele blockade o Iran. Watu malina chete pailan to blockade polokal to the pitole ya wa saula from talanga po il president ya la na poloka na fa santo I mai so se pa ala wa si bang na ba ali na chete amuka ala ta mai o po I Iran ya ba so se tu wa si bang na wotong ya ti ala to de mo bigo me ta la pa ye ona sa mai ya I po ba wa ta fanda ma pa umtia ma mu Iran ya na to drones ya mai un me polya me tipu nei I na ya so ya e ni tu na fondo di na che cho me wit ka e fa pe a o lo le o sono o lo sunte o sano lo ye se o so in na po se a tu na ko I le lo o so fa I e ba nga o wal ma lo I la lo le o le fa che nun na al presidente o tau o na me tu no con che resi ya Yes, from Talanga, my Tavolia, on a fa uma.
0: Mantago fear or Manino for in a bang, I town to listen to our family money.
1: Me, Ole Vasilin and me. Now, my sepain, I land of Telandon, now who is the way on a yet at the time. So, some tau full of by two langa, a fiat mano, or 1 million of a million, I made 2 million to name if I assume. I may machine for them, Tauba, I yet 2 months. Tau New York for Pepe, Omea, a disclang, Yay, Switwang, or let's move on a summer. Marmasalan Tendi, now may support you from Sinon City in the Jamaica, the U.S. Supreme Court. Valiang I never tell you, we bring a young Tau. Then from to my lot of voting rights, or let us sang at the Seba or Lima, or Palo Talalia, or from Sinon City there, to own, or that don't let it. I told you, Nagy C2. Function of City Lario or Yay Nate, don't know the minister, because he said, don't liberal judges. I don't know from senior that were conservatives. But when Tafun from Talam Taupuya or Nalabelabe, I say, Emma Fully, be a Taumi or liberal, be a palota, a liberal, a Democrat. I be the palota conservatives. This is just generalization, meaning to a Republican. Ya ora no winga la telo fa inga ta upili e pa ula ba pa ta tonga le lo la lang e pa msin e fa inga la pa msin no ste te lu sian ala sa fa ye ne pa msin ba pa la ngai nei tu singo tua oi tôi tạo bức tranh thay đổi và số nhân tiện này gerrymandering mà quay lại và nói thằng chủ nhiệm về một khởi cú lệ lẽ của bà luật cho nên tôi nó không xin nổi để tạo nó chút xí cho họ ấy và so so như vậy thằng ta lăn mà lẽ phải dùng sự suy nghĩ ngay không xin nổi ngay để sai để bạn nó tôi leo cho mặt tại để nó tiếp theo và bé ở là ở tàu sân nga mà chụp lăng mà yam đi để tiền của phải dùng này chút sau phạm tăng và tăng ngay không xin nổi xin thì là bà nó chơi này này mới sẽ là bất tết thì sau khi để mua mua tàu và để mà xem như Apple với Republic để mà phải yêu nó chú sĩ tua ở và bảo vệ cho nó tập phát rồi chú sĩ sinh ra là phạm sinh nó lấy phổi mà sinh phạm sinh nó ngỡ phạm sinh nó xuống này ăn đi chỗ nào ngoài phạm sinh nó lấy chỗ đi mà lấy chỗ này là chỗ bảo vệ thì cái tàu on là giấy chú sĩ sinh ngay cái tàu là phải bảo vệ cho sĩ chú lắm đồ liệu bổ lý bổ sang cho phải em ăn chua phổi đã là phải chú đặt phổi nổ này vì là yếm bổ yếm lý sẽ lâu một đầu sáng nó phổi lông tăng tàu đi tăng tàu lăn lâu lâu thì chú đặt phổi nổ này giờ anh ở chú sinh ra lại ở chùa ơi cái bên quân chỉ là phi nó để ta chú trên nó phổi lâu lâu để lấy chú xí để chùa chùa ơi ở chùa ơi này ở đây chú xí tăng tay giờ e va ai e fono che tu la conosci un a stetteni ya o altro che le lavo tanta te parlo ya e parlo sta la volta na tai io la tutta na e man tu foi col tuo tel tanta tu black for african americans per te le io tanta tai e te le in parlo sta i io tanto wa ya ma me tau ma mo mie tanta samo no we have mutual interests ono tanga tani tal kusho la tu sui fuanga ma so chi net so chi economic standards ma lifestyle so no ne tani de palo te tanga ta ye yo ta tu mo me mo mie de sa mo ma thing ta fu un ho menino nem ta u pu ta vai ono le ma no site le company tv yo lo ma ta ma ta ai conservatives media lo ma ta ma ta tu te le ma no chi mo le yo lo ta le no ai wale tra no le le fa menino tanga ta la pian o tu la fono ne la tanga e o tala no fa politiki mata up na o mai lo la tu tanga no fa politiki o se be o mta up ne onda le menino ya na sina e ma ne fo ipeto tala no vo ile i tal fa sur pito tu la fono ne voting rights america tu la fono le patient si bono lima ne ita mo fa ia ye fo ia fa lo ngalandu ma fa lo tanga ta tanga ta papa e lo pulia le tulu le o le tele o istete e le ta o Southern States o United America na asa i tele mbe le o le whaino lan ko ia to ma fiti po na fai e faa sete ma tau pia mai tanga ta lan o le palo sa ni le i le fai vai tai mi o tonai na fai po i o pokala me fai lani na faa po ni le pui pui aia ta tau o tanga ta i le palo sa o tanga fiti na fafa o le fai titi e tanga ta uni tanga ta lan e o le palo sa ma ui fai pokala mi e le a afia te lei tanga te papai. Na tanga ta uli ma tanga ta langue a afia e. O tanga ta whenga lua ngā rama lo. O la tau le wha tau taia i a nei tu la fono ma tō te leo tanga te tanga ta papai. Kata ta inga i tu la fono sa li na te sa amurita. Na wha tu la fono e ta ua o le poll tax. O no winga o te tongi mo mua leo la u la fonga. O na mawhai e lea o na e pālosta. O tanga ta afia le te leo tu la fono ni o tanga ta mā tīpa. Ma il telo tanga tai li la volta ma ai na ia ile la con le simes tu la con sa ie me te le rosin test sa pai tu la con le su mo mai le su nga pe te si le fier ma pai tau ma la ma tu la con o te le stelle tu la con fa bai a una che te amu to telo tanga ta la nga me sta na tai li ma pai io na o nga o ha pi e ta o pu le le si un ta o pu le ma se ni te no i ne ta o le intimidation to telo le o e la tu te leo ia no fuanga ia o lo pai parata le ma tu fo to te leo tanata te la na vai tu ti tu te leo leo lo te te na leo la ia par e dal mata pu fo e meta o grandfather Strauss di tonu o ste te ni sa ma tenu no pai al na fa tu la fo no ai me tanata va per e te le ta u ia tu la fo no nei po su su e na ni pa pai na pa lo tu a I tengu te. Ora no mi malto te tana ta na pa lo ta tana ta pa. Rishi va na fo I na fa un ma me ta un gerrymandering this at ta wo ta sana le va investment. Rishi va na tana ta ti po challenge. So you know tana ta ye pito to tele. E to ton wo no na te o lo I ton o fal pui pui. Tana ta lan. Ora no mi malto tele tana ta fa sound pa tana ta lan. Mali sila le ba nga po ita uwa e matenia no wa vai tupo I ia po I ino me upena ta fai lenge tal no ina ia ae mani ia po ita mnatu meta voter ID laws o le ta upula lea ese ese ia ia panti ma e ono le manino te leo na fa manino tana ta le sila ta mafiti e peo po ni mamba ia se tubla fono e ta uma le leimo panta ae o le te leo tana ta mautu O la tu pet pa wasa pa na uma idea tanga ta papai. O le tele tanga ta ma tiva po tanga ta ile la ba ta ma ai. O le lo uma pet pa wasa pa na o le tele fo tanga ta ile la ba ta ma ai. E se o solo e le no fo je valetas. O ina fo ima se ni no le lo pet pa fa na uma idea. O su e na fo ila o pet pa fa na uma pet pa ni fa ma o ni ai lo tanga ta po ideas. E fa inga ta ma ta ma ta. Ma e fa ni ta fo na mau mai ma lo pa pe le si sha wa ti ya ai a fa yo le lo bo no lo fe al ba so lo po le no medical stats wa to te yo ta na ta fo I le la ba ta mai na e fi e sui sui fa o ta tu ma sin o I na fo I te le na na le lo ai pe ta tu ma sin ta tu fo I ya o I si tu la no fa la fa po se to te yo ta na ta fo I le la ba ta mai na no fo I fa le e ma sa ni na a fi e mo fa la fa po se lo lo ma ma fa o iete le le yo ite lo no mina o le tu la fo le tu la nga mai ta un le le mo ta na ta un ai wan wo fa si sila ta na ta ile ta ngo lim o le mafa na pa ai pa lo ta na ta no tu na mia ya mai na e ma che mai fo I po ta na ta e ma tu ma mo me le tu lu le ana si le pie lo le la ya na I fa lo ta na ta e la fi tu o tu na fondi Rishim ta upu chunga se le Democrat ma le Republican. E fi nao le Republican e tau umma tangata o na yei IDs ma te tau on te fa fo umma IDs e tangata pangata. Ai fi nao le Democrat e te tau on na tu usita in ungi tangata e le lavalo la tu ta mau ainga. E te pena ma su ea la tu ID. Ai le o le fato pe lau mele tu kunei ma fato un tangata e mea la tu ID e na fuango pangata. O lo fi nau ko ilai Republican e te tau on te tusa le imoa le ele pepa whanau. Ma le tusi for lau, ma le lai sene a vita avali driver's license. E te tau ona au mai o lo na winga. O le tele o sa moa o lo I fafo. O lo na winga e fafo mal mafale tu ngā tu la fono le au ato te le tangata ese I ngō pepa o asu whanau. Ese le suafale o lo I e te mine. O lo na winga. Ele se foi muito apoio lo ye é mana tua a foi foi foi posta mais tá ilo na tua ona sui lo le lo na foi last names ona no no vino a luta mais tá foi foi como lo na pefa na a su a tu na ID lo na tis pela o esse esse foi o ale ma foi ona fala ona no vino ele se na lo na foi ele ali le tan a pisin patine su é matito mi fi se su é mai pepa pa ma dielo tanga O istana tayo o lava I palota e I mawa lava pepa e faye I famani. Ea o mta upu ni na amata mai lava I tasibal fitu o de pasi o tu lafono ni. Na alfa ilonga lano tangata. Lea lei ona mo omia tu lafono ni le 15 amendments. O le tasibo no lima la e famana tu tu malo tu. Lea tu pasi e metal voting rights acts o le tu nukul ni. Tu la fono in pasia o no il mano se il fai lungo lungo tanata. Iste te isakte e ui lavo in levo na pasia in 15 minutes. Ai fa sa o no il to tele. La to ma lo si tele tu langa lio il fai lungo lungo. Ia ma e fo nu ta upo le ta li in addition infringement fo I ma sa ni un fai tu au le tele o ta upo. Ma o le fwene fa tu el officer ke te rani e va aia officer pa le te meta oversight a me se lava se te isakti le e ta ua se te mumu le e pu le republicano no se te ia e le ma lo rol fa ma ite o tu la fono e ta o fia ma ite na ta lani pa rata you know, what pass the voting rights is the civil or lima na mawa e si tango nung bero tanda lang na register ang pagpala tayo o may labala na may temin na sila ba ang tao e a fi e ko yung tatu tanata maulea e pamasi e po ito kaya na fi ba ang on na umta upuan ni o le voting rights act o le civil or lima mato po ito pa pitay ito kaya yung tanata sa ratu Tubuh apa ini ni matau, tapi dia nak tubuh kami nasi untuk
0: white food ni. Malam fajar esok akhir mula cari tubuh kalau menaik aso, malu ia fajar menaik aso dua cari tubuh dia.
1: Malam fajar lepas ya aku syukur salah alimi aku yang punya, nak punya yang bangal selalu lau awal, mula temi ni saya
2: tu. Taraf lava, oh David tua le ni, kalau efah fonga mai pele radio Samoa, tadi lima iba tolu amo. Samoa ya manuia lau fa fonga balau fa sausanga.

0: Flava o le siu fonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Talani mai atero ni sila mo le sotai o muri e tas Flava. O whaeloi David Seymour o a inga whātino le pāti ele act o se taula inga ua umio tilo tilo i aere pua vainolo i tau moni. Mai ila tau atua I ele whātou te vā ma le pāti ele New Zealand First I te tau anō whaina le tele atua ni whautuanga le lein. O le au whae tio I longa I anā inga whātino mo se malanga inga e au ki aima pāti o I tua ngai. Se loia mo se malanga inga stanga te tomai whāpitoa ma ta apulau kele e o lava foila na pāti whāpā anga le whainga malo. A elo yo ia ia si moa I nei whaitionga. Ma ia tā wai, on isi ua wa ai whaatau wa ai whalapola po inga wha por kiki ua pēr se ata pu e wha solo. Ma ua tilo tilo ia o ia te whai pule wha longo ma tali I atu ngurunga o tangata. Mo le pola si a ia inga wha tino, e sili ona le lei mo le tino. Ma ia wha tino e le tisa male, nua sfruatha tangata overstay eni sila nei, e wha sila wina to tele tuai tangata whai ngā ruenga I whale aina. Na ilo tangata insinia mo waila au wha o mai e malanga mai ilalo visa o to mai wha pitoa. O waenga e ono a e nga wha tino le pati ala acto tas ngaina e au fi aima le tipo ti eso tangata sotu la fono nga onga. Iza lava peo leale umi talo na nofo ni sila. Ma le ono ta ala wha o popo e tongi le ase tasio nga ruanga te tele tangata malanga mai e visa pa nga ruanga le tu mau. Ma le lima tau sa ngai le mau ase benefiti mai le malo o mo tangata e maua visa nofo mau. O le taiulo le pātia le New Zealand First of our Vakta Mane Winston Peters, ta ia tūsi ai lungo o wala o sa te ingalau kele. O le ai inga whātino le act, o se tau mwhai ngale le ia peitai, o se tū ele manu iai, e leo pā ia I tū uma. Ma ia pautua I nai le act, tilo tilo malele, I le teime e fōrfolai le New Zealand First, I se tūlanga tonu e iaia nai inga whātino moni, ma le mai aia. O le tamātai minister of malanga inga Erica Stanford, O I tā ufoi, o se vaenga e lawe lawe tele, o māpoe ona whaia I eina whātino whaifana nāti ale at, mo ne whainga pālota e au nōlea ma le lei o na ilu iluina. O se ini e nese whenga inga le vāo ni Silama Singapore, ina ia mautino ai, me whā wau o whātino inga o loa e peo swa umatā o mawhai teimi o whāra lawe. O whā mautu ina ai, ia so se tunu o nei e tunu e lua, o lea whā māna fia e te pulao o loa e whā urupapoina, Ma alo ia ni ngā lulu e so whātasi I le vave mau tutu na I o kampani e sa pala I o loa. O le pāre mia, tu si nave maulo mo tō tua Christopher Luxon, ma luna soa whāwhia ngai Lawrence Wong, ta lulu lima I le māli inga I Oktopa. Ma le rea minister whātou inga Todd McClay, ta I a seinia I Singapore le so nafi. O le Luxon, o ni mga sina o mawai atu nei o te tātu feola I se lo langi ma ale ale. Bena tilo tilo e tangata ni sila I temi umala vai whātū mai ala atu tā vale I pam pensini pensini po kiso ni tonga tā. O nao Singapore e tōru iai atunu e wha mamā ai le pensini mo ni sila. O lea mā lienga o le liu ale whātū o tuanga I whātinonga mo ni. Ma le temi nei, o wha ua wai le awina mai o le soa o ma le pensini ni sila nei, tona whāri ai, e Luxon. O te mata au pō o se isi o maua a fia de misi le Wellington o mapo isi tā panga mō tangata sa tā o mafa whakasi te palaina I Newtown e mate I tuina I ni whaeilo ilo o le whamai. O tō tolu ai nei la tō o mautinoa le a fia de pisi muli muli nei o le misi ala. A ria le mata ngā ruenga o le soi fō mālo loi nā ni sila o le mata au pō tā I enso o tanga mali tangata sa ai whakasi I le whaleaina le Mediterranean Food Trattoria and Deli in New Town a o a fia di misela lesa smarivo a prila. Pa alia le li official for ma il soi fu ma lo ina Richard the Bond. O te ngata sa yet fale aina ile a fia fi ma ila tau ile mpo na fasau ina mai ile misela u fa ono ma fai niona fa lungo ina ni aunga. I ta world te ngata muli muli nei wa a fia sa ye fai ale mea sa o ile lungo ina li tau tua ar soi fu ma lo ina ma bave o na fa na po este na ua ye iloa e a fia o se folu ne ia no whanga o tō sina ia ia so o tanga mari tō tōlu o ila tō wā fia ni misela. O re sui kom sina tau valea tālu wai neo leo leo, Kevin McSkimming, o ia tō e te tōngi ele lima sa lau tāla ari so o tanga malona nofo ari pari tani malo ari tōngi ele au tōngi nā fonga. Ili teimio le la mā tanga ma te mā fine. Tā mua mua tu whai loa le leo ni sila, o re kom sina o leo leo, Richard Tempest, tā tusi whā lua ia McSkimming. E tā pā ina le tō e te tōngi ele tupe, ai pori tiro tiro lo e seisi whae unga e whaia ina ia toi tōngi ai. Sa tu yele tu vanu na masina no me yo tu ye yo tori tongi tupe I was farm to lunch yes that tu ina maile le joni sile la zona na pisa pa le campus o le rim sala uta la wo mai ane on to tongi tu ile ole me skimming se va nga tupe sa pa ma singa ina la me skimming o le tar sanga mo le tupe le tongi a et to tongi tu ile mai ai lor so so engar pulenga tu ma otio fatinonga le ole Independent Police Conduct Authority. Sa faa matuina yana suesuenga sa faa yada faa unga amek skimming. E wala auliska maitai sa faesila maftanga faa ungari elate mafutai ini temi. Ile falitari malo ari tongi ya leo. Ile wafesifu mreono. Ufaalia leo leo ma ilatuwe yaitu maifaa pitoa. Wale nao so ona sao tawa uta avale faa ima sao. Ile alwa ilungo renu umero faa arvlave te uta avale la tumaini sa faa noisoe fuwa. Ai ole leango a mio ma wingu. Ila veino ta vale malile ayo ni ao onga pata itai faya. Ile se furu aso ma ile asulus furu aprila, se furu valu. Ia ola ta fanu I faa lavalave ese te uta vale sumare faa. Ese ta ilinga ufa iloai, ora sumare ono mare sumare valu ila atu ta maari niu. Ta tuk mai awala sa loto ili se lau kilomite ili tu lao sa tawa ewa ita vale. Tu ele eni papu I pui mora sa onga le mua ta vale. Ole numero faa ili te usanga ola e fanu ilungo al tele, O mai alaba na nga ilunga li chosanga nei, na ilunga li chosanga ilu hafa mbredo furima iwi lava, ilu taunga ta ato ole tau ole pensini marasuau. Ta alongo ai ele faa tonu ole oleo mo ole oleo ngao ala te tele Inspector Peter McKinney, ile poro kalamele 9 tu nuna le joni sila. O se mene mfeno faa tinui,

0: Ore no fa ma tong king ai fa ngai mai la ngo sia ma marijuana pole the cannabis clinic. Wa tapa ina te le atu nia o onga si o miai mai la our cannabis. It was wenga wa ma wa ron simoni ni ma pasene o tanga tani tinga. E ye ku tinunga o lo ye se fa amu tanga te fa ngai na nei mai la au. E pe ona fa ri ai ele ni officer silly was him as a her. Da ya lo ngoi le Johnny Sheila. Ole a til tele atu le mal mala mai tau tele. E so so ni ai le tele atu le onga singa se isa onga le mu. Ona south ia ia inevi la au. Ma le tele no ino te singam tong tinga. Ai ta wai sa pa isa la tu sa ni ringo ngona mo le a pe nga singa se ine te sanga mo bai. Ma la tu ma wai le on suma le paseno ila tu sa tali. Olo ye la mo la tu fa ngona o se fa amu ya ila tu. E yeso tanga mo bai la au le kana pisi. Fa alia al taher. Wa vai la awar kana pisi wa pela voisi vai la ufa fuma. Ai ole fa amu amu e tu maulava ona vema pa buni munishti o tenata. I tate o taalongo wa fa manino le leia le tama fusi ya David Benavides. E le umana au tulise fusi langa machai o pateia. Pe a fai le stepu du tonu le fa alam tongo fai plenga ale super boxing. O Benavides sa manu manu ele sa ya ke lupeto Ramirez. Ne wa ta fil fusi langa le tama nisa ngayono. Ma the aim pinia ya yo fuchi uma tolu le WBA, WBC, mo WBO, ele o panga le cruiserweight. Ele mai ai ole na man malo ele sa sa for ti ai e pena bedes. Ele isha na fuchi anga le kolosfi ai le leina si o miai tutunga na ilo sa na panga. Ma yo tuvala au inai se la te winga marista ma Mexico, Canelo Alvarez. As I have sitting ya, pe a as I have sitting ya, o ia pe a sa sa alwai, ya pitaya sa te fa sa ot as I feeling ya pe sha sa what your pitaya fusul ta mo sango fa playing on sofa ya ta wa ile yan we fusua ile shon pinya le fa tonga o fa pin o ne le mana na or pula ngai fa sala we na la tu fusua ngai ya la fa sala la ar PPC mali DN CDN every time a fa ye most mali nga fa tino lo sa la fusua ngai bo fe ya o pitaya sa fa se mo fusu ile fa la tonga le sofa Mamanu malu and champino la upanga crystal white. I was saying, I'm going to say, Pau is there and champino la BF, ila upanga. In a woman, I had full swang and a sasa for polai opetaya, a tear footy happened of a death at Paulona, or to fall a tonu on a terrestrial of a lave on ole, es esso a la fasalau, a fasalau way pusuanga fala tonga umelua. Well, if I learn Calapuliki of Brisbane Broncos, or a lot to wing him or a steward to Samoa, Dane and Mariner. E fa ono lusi no na vai pa na fa pele fai e sto tonga fa na tina tira va vela sta. In fact, we would have asked them. Ida ma e ole ta longa ma te ina sa fai ina le Broncos ili Sydney Roosters ida sto nai. Li ipo ki ai o Marina sa o kuse patu po te kok ida matso lo na vai te umutau ili jemi ole akfa mua mua ta longa le malae ale Alliance Stadium. E tu e te liu ida malae mo le suma le lima minuti e mulimuliane ole ta longa. Ina o sa ufafo ia Josiah Karapani. Ano se a fianga tupuai. Ai ole te muri muri ani. Ta tiri mafati ai le tau lele lusu tau tau sanga I se aunga. Mana nati atua I loa ele fale mai o le Royal Alfred Hospital mo se tau tonga. O le ofisa fo mai sido le kalapo le Broncos Matt Hislop. Ta e wha amatala ina I le atura nafi I se la sanga sa fi se te ai. I le mai ai ole ta longa ua mafo I ona wha malo lo le sio tau sa mo mustaimi e le o mautinoa. Fa le Hislop. Sa fulo le mai o Mariner I temi sa tui te liwa le fatitere malo ili mai eo le ta alonga eri taina sfulu le po. Ai kiri ai wha mai alana mea ai malo e moe. Ai na motoe alu iai e siaki le afo le tasi le vaveao ma iei loa inai. O lona o ngā vai o fukfula tele. Mana nati atua ilo le fale mai ma whaia wha nati nati iai se tau tonga. O se whai unga sa tēna iai alau whangi na ua le tau ni le skoa sa lepe ti ai moe mitinga la waka pia le opere ki pepe po le baby blacks. And you see that the time of Sanga Mori put a run your old Kapi Lalo, or the loose foot of Sanga Africa Sote. Or the baby blacks are fire in a Argentina loose from Lima Sufitu, Port Elizabeth, in a Serenafi. Malema for a time, Mosi Tonga Ponesi, and Mofana Fa, while the Pui Pui Mora to Champini. Or Africa is Sote Sala to Sasaina Yaustadi and Stone Eye, must say 22 Langa more fast along or out the full tongue in my eye. My old Ata, our name and you see that along a lesson four of us all. That se ta alonga ele este winga ya New Zealand wa ole wa fafo mara chunga champini. Olo no winga. Wa afi ngasauke wa mai alamo na manu malo li por champini no langi. Ae tue tasi li ta alonga to toi. Tala nao ne yaso ma ya teroa. Mau oele lo tu mau lalo mau foizo wa kipia.
1: Talo falava oa o lapi merana. Mau belo li teo. Ile radio sa.

0: It's an ad break. Perfect time to be reminded that winter immunizations, including flu, are available now. Schedule them in at bookmyvaccine.nz or with your healthcare provider. And hey, you might get to tick it off your list before the next ad break.
1: O fia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars, o le a mau ai lef so swani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars, mo oi malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Tā lofa lava Aotearoa. O le tala fia fia, ua whaiti e jenei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua. Ua whaiti nui nai pole kalame o siyaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele ese ngale wunga tele te whaia. E au ni alo le lima walu, po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai, o le ama ua fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaiti nui nao ia fa ata maso su enga e ta ilua tau sanga malafu atu. Se iyo o lawa ina iye au ni le fitu sifu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A vave ilua ma maua au ngau le kanesa ile amatanga. Isi su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na tonga fitia ma le manuia. Ele aise te toni. E vave ma fai ngofi. O su su enga ma fa ata o tau fali. E ma fai o na fa asao ina iola. A maua lo la pusa. Fai lo.
3: It's tu wa e lana whanau, ma lātou ta ua o ia o le manuia. E vi ia fōi o ia e lana tāne. Lo o tina.